0: ndemse rine rako tachene sa JR Mutambi Dendere, JR Player ngadinga lino fimbiri the rule aka parapara FM rinani misi yote ngiyayane batichelesi nganda hezo ndobe akurumbu zena batichelesi bachoro kaparapara FM ndi mshimo wa parapara FM Royal Heritage Family Fest rosedza na furo la zwikolo hezwi zwine zwako daliliwa nga Miss P na Gomba Komba Ramzika Mickey Black namsi ndi Madaro Amureja Primary School Tobo One Primary School na Gai Kakangwa Primary School ndi hapo ne vakanda one vachiko dalela zwikolo zwo yango pambana vachiko takara no no pembela na vana vha primary ndi primary dzo dzi
1: na zwino ndi vomtuku
0: vomtuku vhane vha dore vha tshiswa ya ne vha vhudza vha bebori ma papa todo ya royal nga dzi 24 na dzi 26 kha
1: mbe 50 rand ndi kumbela
0: rote mwana vhi ari ndi khouya zwi ambori ri kho tea u twa rote ri vhana
1: vha rugisa yavho 150 vha kona u rugisela vomtuku 50 rand dzavho arali vha vhanzhi
0: ya vhana vha ḓe vhanave vha tambe vha ḓiphine vha ḓigede bona vha mulenje parapara FM Royal Heritage Family Fest u mita pedzi zwi tovha mpfhupi simphire na ndi vhathu vhane vha khou lidza na zwipuri pipo na khou tamba vha khou shere femini zwila zwa dodziwa
1: vha khou dodza dzipende
0: vha khou dipelwa vha khou namela na
1: mitupi ngei u tshi khou gochiwa
0: usi wa muri usi wa muri wa dhemu u vopa nga mutazi ndiri vha tshi khou namela mitupi yone yone atiambi uo vopa nta muri
1: o wait oga baba
0: hai su baba bate vha namele vho mijompi vho iyo ne vha i funesa vhana ngori vha i funa vha i ḓivhe mijompi na mitshini ya maimo vha ḓo kona u ṱoḓisela vhangana na musi vha tshi vhomela tshikoloni tsho no vula ndi yo mafhungo studio 5 na thoza mafhungo nda studio 3
2: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GCA ivo disera todza mafhungo kha Parapara FM.
3: Sheve Mabena u khou lavhelwa u humela khothe ya dzingu ya Polokwane kha dzulo ḽa u rangela tsengo. MEC wa mahosho zwa pfunzo vunduni ḽa Free State vha ri hu khou ṱoḓea vhushumisani na mazhendedzi a zwa mulayo hu itela u lwa na zwiito zwa vhutshinyi zwikoloni. MEC wa mahosho wa zwa pfunzo kana kha risedze ḽi ḽa uri vha ḽihoro ḽa ANC vha khou hanedzana na khumbelo ya ḽihoro ḽa DA khothe ya zwa khetho mafhungo nga vhuḓalo kha vhathetshelese nga ware vhumalo.
4: Royal Heritage Family Fest. Yele ni bepa lihurwane line bone sara mabindu vanga kona uanda dza bindu lavo. Vha renga tikiti nga khathi nga vhunzhi. Vanga kona uanda dza bindu lavo kha bepa heli. Ri avane tshela. Hezwi zwi ḓo vha vhuyedza kana vha khou rengela vhashumi kana tshigwada tshifhio na tshifhio. Kha vha ri kwame kha 082-796-0462. Ringo Tangana Royal Gardens. Hashtag Ahuna Usara.
5: Shamitambo. Shamitambo. Kapandiran.
1: Ri takuchedzenga uravhelesa mutambo wa Betway Premiership wa ḓo vha hone madoke uno ripa ḽa Loftus Versfeld ndi hera rapo na Mamelodi Sundowns tshi khou kunda siwelele nga zwikoro zwiraru kha gumba. U bva afho kha ri ravhelese uri logo zwi khou tshimbilisa hani. Vhuimo ha thoma ri na Mamelodi Sundowns nga point dza 19 ine yo no kona u tamba mitambo ya sumbe. Kha vhuimo havhili ri na Orlando Pirates ine ya vhori i na point dza 13 yo no kona u tamba mitambo mitanu. Kaizer Chiefs na ine kha vhuimo havhuraru yo tamba mitambo mitanu i na point ya 19 huno ri Amazon le kha vhuimo havhuna ina point dza 10 yo no kona u tamba mitambo i mitanu huno ri tshi lavhelesa kha vhuimo havhutanu ri na Milford FC ine ya vha ri yo kona u tamba mitambo ya rathi ina point dza malo ri tshi lavhelesa hangei ni fhasi huna Kruger United kha vhuimo fhedza yo kona u tamba mitambo mitanu ina point nthi fhedzi suwelele kha vhuimo havhufumi na vhutanu huna ina point taru yo kona u tamba mitambo ya rathi ri tshi lavhelesa hangei ni mudzirani ri tshi khou lavhelesa Marumo Gallants kha vhuimo ha vhufumi na vhunai ina point mbili yo kona u tamba mitambo mitanu fhedzi.
0: UEFA Champions League mitambo ya hone ya mulovha nga ḽavhuraru kei o winner Sporting CP nga zvikoro zvararu kachitichi kutamba na Galatasaray ngena kuri Paris Saint-Germain kana PSG yo winner 6-1 ka SK Slovan Bratislava yo navurwa zvakukuma kume Arsenal yo winner 1-0 ka Napoli ngena kuri Liverpool yo winner 2-1 ka Atletico Madrid Stuttgart mbo ditamba yo winner 3-1 ka Viking uri Barcelona na Feyenoord dzotamba awina timu ya Barcelona 5-1 richibona vo mitambo ine ya do tevera ka mitambo inoko da KNA UEFA Champions League inera kwamba ngayo mtichilisi mitambo kei Fenerbahce kutamba na timu ya AS Roma nga kota reka wa Raya Mzumbe PSV Eindhoven ya tamba na timu ya Shakhtar Donetsk nga kota reka wa Raya Mzumbe uri Bayern ya vaina bodo kling nga wa Reptile Como na RB Leipzig nga wa Reptile Manchester United kutamba na Saba nga wa Reptile Slava Prague na timu ya Lens nga wa Raya Mzumbe ndiyo mitambo ya UEFA Champions League
1: Hunuri kama mwe usikazi na rukwa wana hapa noni mtani wa Mamelodi Sundowns Boko noshikera etenderano na ene Tavang Matuludi anei Abomu mwari samtichilisa wa Parapara FM achiku va mtani wa Pulukwane City Hunuri na va Orlando Pirates bo vashiku muto dapezi hai jabara Richida Beresai ndi nga mrau hamusi rishiku vobo na Mamelodi Sundowns Ishiku vobo mwari sa tapotele Hini ibege perao mtichilisa kandiri hini ibege Anesha jinui boko na mwari sa ngaka kontra kaini aburi Ndiya mingwa mibiri ini ya dobafti ya bana chikara ichine yanga engezwa uvapo dobele ya redabele sema mweke ya ardimsi rimtani wa marumo galanza hapanoni hunei wakwe wadibaza hapanonu rachi ofisi uriwe wapambana na mgudi sivonevo oputi mohafe kati ina mtusa mgudi sivonevo musa bile mkulu hezo ndi zune zwaburi zungu vya sotoma zwabana na uri vadotu wali ni vombudiro na mbabatuwa na zezo richi kwa dabele sapa nuni za zunu wa timo ya marumo galansi ndibani wakusumbe za kongo la uri rito jena kalo uru vapa rito zuti sahani za zunu irikoba robe ya vonevo Trevor Matia neba neba buri buba ba mgudisi mbu mtusa mgudisi wabubiri hapa nuni kai hiti mundi buba neba daba chiko jia tambu usika zezo vashipeza uwana coach anadho vachiko farira kana mgudisi anadho vachiko farira hapa nuni kai hiti
0: Okay, ayo ndia nengeyo ka bora ya mirenje batichilisi Rine rina mbuziso ya zomi tambo mbuzi ya zomi tambo iborani Asikare ligia Betway Premiership yoto wa maonebu njia timu Zicha zoto matamba mitambo mitano uya kaya sumbe ne papizi Ushika zino yukono bana baguri siwono shakurishao Sa bane babo Cedric Kazi Uvakas Kukuni United na Woli Kiona LCM Uvakas Well LFC na wapuchi mwafu wakama rumo galanzi saizu yule nduru cherurafu wabona huba piyo wabona waba gudisi waka Betway Premiership wabani mishimu yawo iwo na liru tateni kana wabachinga shakuliswa wane baku ambezo wase zamini hei wivu mazimu niko amba nga kocha razini zinga gembi wapazi zine timu zaone anakobona zizu kuhiti sazone
1: Zamba rizezo
0: Inyo disa wimbus Lini Okay Aurilo Okay Aizoruk Badenga 072-897-8325 Riambe Locha Nivaka DJ LP Levels Janisto Mr. Brown Na Caesar

0: Spinga shikondawo musi vokhelerwa. Thikhedzo ingava phumudzo khulwanesa kha vhone. Avangoti ulivana na matada zwa masheleni musi vokhelerwa nga vhafunwa vhavho vhe vhoṱhe. Ri a vha fulufhedzisa. Clientele Funeral Plans i badela hu saathu fhela awara dza 24. Vha nga katela miraḓo ya muṱa i swikaho 13 kha ndindakhombo nthihi. Zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa. Na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndipo ya masheleni. Ha clientele a vha khou renga fhedzi ndindakhombo, vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo. Musi tshifhinga tshi tshi swika, vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 randa ine vha ḓo i wana musi vha tshi ita mbilo. Tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfudzo ḓaho nga khombo. Dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza zwiḽiwa na u tibula tombo. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Visani vhuponi hanu sa chef na spa. Wanani luapurelo rune lwa swika kha 80% kha zwishumiswa zwa Nutrifresh Kitchen Essentials. Musi ni tshi renga zwibveledzwa zwine zwa nga sa 2kg Omo hand washing powder zwo fhambananaho. Ndi R59.99 nga rewards card. Kana 700g spa vacuum pack cheese, cheddar, gouda, white gouda kana white cheddar. Ndi R99.99 packet nthihi nga rewards card. Ubva dzi 8 swika 21 September musi tshitoko tshi kha ḓi wanala. Ha spa fhedzi, u ḓo shuma milayo yo tiwaho.

0: Magondo ninga macheloni kha vhandilani.
1: Karto me hanefa kha gondo la N1 roli vha devula ri khona uri hafha vhuendi vhu khou tshimbila nga u ongolowa nga nthani ya khombo ine ya vha hone musi vha sa swika hafha kha Allendale Road. Hafho ho kwamela uza tshanḓa tsha monde vha tshi swika hanefho kha vhe na ṱhogomela vhukuma mathina. Musi ri tshi kanela phanḓa ri tshi khou ḓa hafha kha gondo la N4 roli vha vhubvaḓuvha ri khona uri na hanefha hu no tsitsikana ha vhuendi hafha ndi musi vha khou ḓela vhukati ha Prof Plus Interchange na musi vha tshi khou ḓela hafha kha Watermeyer Street vha tshi swika hanefho kha vhe na ṱhogomela vhukuma mathina. Musi ri khou ḓa hanefha Johannesburg gondo ndi N1 roli vha devula ri khou uri hafha vhuendi vhu khou tshimbila nga u ongolowa nga nthani ya khombo ine ya vha hone musi vha tshi khou ḓela hafha kha Golden Highway mathina. Musi ri tshi kanela phanḓa ri tshi khou ḓa hanefha Johannesburg hafha ndi musi ri tshi khou ḓa kha gondo la N1 roli vha Tshipembe ri khou uri vhuendi vhu khou tshimbila nga u ongolowa musi vha sathu swika hafha kha Botha Avenue. Arona zwiṅwe zwine vha khou wana magondoni fuluwani n@sabc.co.za.
2: Ah, khezwo ndi khou pfala ndi dzi badani hafho vhathetshelesi ri na ri tshi vhuya sa zwigwada TRT ri ḓo ṱuwa ri tshi ya hangeno kha tafula yashu ya mafhungo ine u sudzuliwa hayo zwi tshi khou itiswa ngani, zwi khou itiswa nga nṱhani ya uri ro vha ri na tshitengwa tshashu tsha West Bank.
3: Na zwino vha ri na musi ndi ḓuvha la ḽifhasi ḽa u ḓihaḓura vhutshilo, ndi uri zwavhuḓi vhuḓi ndi mafhungo a u thivhela u ḓihaḓira vhutshilo, the big dude, na musi nga ḽa 10 hu na hunzhi hune ri a wana ri tshi khou wana hezwi zwiwo zwo yaho ngo u fhambana. Na hanefha ri amba na vhona Constable Pfunzo Ramudzuri, ra ḓisia na dzinomboro dza uri vha tshi na zwiṅwe zwine khamusi zwa khou vha thithisa, hu na nomboro dzine vhone dza nga vha thusa muthetshelesi wa Phalaphala FM. Zwino na musi ndi ḓuvha ḽa hone ḽine hu khou fhaṱusiwa vhathu ngaho ṱutshela kule na mafhungo hanoni a u ḓihaḓura vhutshilo. Uone hafha noni na lukoto ri ḓo pfhuri uri mini ngaho.
2: Ya una na zwiṅwe ḽeḽele na khou ḽi amba tangizo ḽi ḽa vhuṱhogwa nga maanḓa ngauri vhunzhi ha vhathu vhene na wana vha tshi khou pfukekanya kha zwithu zwo radio ni wana vha fhasi ya mutsiko ne vha sa ḓivhi zwori vha nga wana hani thuso, nahone ndi ngafhi na ngafhi hune vha nga ya hone itela uri vha kone u wana thuso heyo. Sokoto vhona u nga ri zwi vha zwa vhuṱhogwa zwori na musi tshiṅwe tshifhinga wa wana u sa ḓivhi zwori mutsiko zwavhuḓi vhuḓi ndi mini, ngori khamusi a u ḓivhi zwori u ṱaluswa hani. Vhaṅwe vhono pfukekanya khayo vha sa zwi ḓivhi ne vha tshi khou sokou pfha unga vha khou pfha zwine zwa nga a zwo ngo ḓowelea, fhedzi vha si kone u to zwi ṱalusa uri hoho
3: ndi mini.
2: Nṋe nda ndi khou fukekanya pasi, nda ndi kha pasi ya mutsiko hafha nga tshifhinga hetshi.
3: Zwino hezwo ni tshi khou amba hezwi, dziṅwe dza tsumbo dza hone the big dude, mafhungo a u humbulesa u tshi vho thoma u humbula na nga enea mafhungo anoni a u ṱoḓo ḓi haṱula vhutshilo. Mafhungo a uri wa wana u si tsha kona u eḓela zwavhuḓi, ndi uri u kueḓetshele kwau kono thithisea, kulele kwau kuvha kono thithisea na zwiṅwe zwinzhi. The big dude,
2: a ni ṱoḓa uvha vhathu ni soko dzula no ḓi dzumba ingani muṋe ni sina, u sina vhathu ni noṱhe. Ndi zwiṅwe dza tsumbo dzine dzi a sumbedza uri vha khou ṱoḓa, vha khou tea u wana thuso. Okay, muri tshi to khou bva kha Burning Fire hokudaho.

0: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GC ya iba disera thotsa mapungo ka Parapara FM.
1: Tsengo yanga ngoma inwe tsengo ya mulandu wa ndingedzo dza mabulayo wa Vuvuzela Music Head Matlala na vhaṅwe vhahumbulelwa nga vhana i khou lavhelelwa bvela phanḓa na musi khothe khulwane ya Johannesburg. Shebe Mabena u khou lavhelelwa humela khothe ya dzingu ya Polokwane kha dzulo ḽa u rangela tsengo. Vha muvhuso wa vundu ḽa Gauteng vha ri vha nga si kone u fhaṱela dzinnḓu vhadzulapo vha vhuponi ha Mishashani ha Ramaphosa. Mafhungo nga vhuḓalo kha vha thetshelese nga wari vhuṱahe.
0: Shamitambo. Kapandiran.
2: Riane paka bada mire nje mtechereswa Parapara FM rubuzisa uri askari hapa no nika liga Betway Premiership hotoma kana yotoma une ra kwera wana uri bunji ha timu dzone dza tamba mitambo i swika ho mitano dzinwe dzino kona u tamba mitambo ya sumbe fhedziya u swika zwino hi hono vhana vhagudisi vhane vhono shakuliswa hapa ndi musi ri tshi khou amba nga vhagudisi vhanga vhone vho Cedric Hayes ubva kha Skukune United katina vhone vho lihlono lo siema hapa ndi ubva kha Siwelele FC na vhone vho Puti Mohafe vhandi vhane vha bva kha Marumo Gallants sei zwire ndo ruchika dibalula pfumthetshelesi vhone vha bona hu vhafhio vhaṅwe vhagudisi hafha noni kha Betway Premiership vhane mishumo yavho i vhona i lutateni rikana vha dovhe futhi vha ri vhudze uri ndi ngani vha tshi vhona vha tshi nga shakuliswa hone vha tshi khou amba izwo vho lavhelesa zwifhio kana vho sedza zwifhio khe vha vho dzhenaho kha lolotsha
3: ndi macheloni TRT kana pakashu ya nare zwa kuvhona nga rusuka zwinoi mugudisi ane anga to pfi anga tuisiwa u yanga nne ndo dzidza kha mandisa kha Kaizer Chiefs havula mugudisi vha Kaizer Chiefs u suka zwinoi vhana mutsiko nga mandesa lune ara vha sa vhonai vha nga ṱuwa ndo dzana zwori habe kha Kaizer Chiefs TRT u ruruza game kana u drawai hezwo zwithu vha thaleli avha zwi dzheni. Na uri ndo rikodzi varulapfu hapa ndikaka dza chizi tshimuchululu huna muraga nga mandesa ende vhaṱaleli vha dzula kugungula ende futi auna nyandano Kaizer Chiefs mugudisi houlani uya no uyai u ḓo ṱuwisiwa a nga si dzulesa pala kha chizi ndo shuma lesi bei vha ruthuni na
4: lotsa TRT no ṱangana na vho Sputa ndi vhukuri wa mtapo vanga pa Alexander ayani ndi ya makushi ka Lanzhelele. U swika zwino mugudisi ane ndi khou vhona unga u nḓilani ndi vho Brandon Tutor ndi mugudisi wa Chiba United. Sa musi ndi tshi zwi ḓivha uri kha Chiba United a u zuliwi wa vhuya wa luza game zwo no swika mbili, u vhona u luza game nzhi nga maanḓa kha Chiba United, u tea u dzulela u wina. Ndi ene muthu ane ndi khou vhona unga ri hayi hu si kale ri ḓo pfha tshi hupfhi vho paka vho vaso. Ndi vho Brandon Tutor, ndi ene mugudisi ane ndi to zwi ḓivha na zwori i nga si swiki October vha sathu shakulisiwa. Ndi vho Sputa ndi kuri mutapo fa nga Alexander ari ni ya makushi kha Lanzhelele ndandula
5: locha TRT ne uya nga nne ndi vhona nga three mugudisi ane ḓo tevhela ndi mugudisi wa Kruger United vho Abraham Mongoya. Ndi tshi khou sedza na kutambele kwayo ndi i vhone dzula ligi mafhiseloni kha dzi tou vhona point nthihi. Ndi vhona nga ḓiri ndi vhone mugudisi ane ḓo tevhela vha tevhelwa nga vho Tutor, Brandon Tutor vha Chipa United. Ndi vhona nga ḓiri ndi vhone vhagudisi vhane vha vhori vha ḓo tevhela futhi vho Tutor ndi vhona nga ḓiri vhono dzi vhona tshifhinga tshilapfu nga nḓila ine ra dzi vhanga Chipa United uri mugudisi a dzuli. So ndi na yone Chipa United a i khou tamba zwavhuḓi na luthihi. So ndi vhona nga ḓiri ane vhagudisi vhavhili vho Brandon Tutor na vho Abraham Mongoya vha Kruger United ndi vhona nga ḓiri ndi vhone vha ḓo tevhela ngori dzi thimu a dzi khou performa tshilidzi mabata u bva ngo kuri Buffett.
6: Matsheloni TRT ndi matsheloni uno ndi vho Silas Munyeva kha Fundi Block 6. Nṋe ndi khou vhona uri hu khou ṱuwa mugudisi wa Kruger United nahone kutambe kone a kho fusha ubva tshe vha swika. Mu ana nga tevhela hafha ndi tshi khou ḓa u Chipa u ḓifara ndi sedza hangeni mugudisi wa Chipa United uri hai vho mukonḓela nyana ene zwezwino u ḓo bva tshilivhanḓei a tshi vhona nḓila uri muthu ndi khou vhona dzedzo mbili dzikhori a dzi khou ṱusa vhagudisi vha tevhelaho zwino vha khou ṱuwa ndelwa
7: nda lotha ndi matsheloni TRT ha mugudisi muṅwane nne ndi khou vhona uri u khou tou ṱuwa hoyo anga ḓo vhuya dzhena tshifhinga ndi mugudisi wa Kruger ha mugudisi wa Kruger United hai nḓila dzo mutshenelo ḽo khou ṱuwa u khou ṱuwa nne ndi khou sedza uri a i khou vhuya ya tamba zwavhuḓi u bva tshi ḽigi ya thoma a si timu ine i khou tou vha na kushumele kavhuḓi ane a khou amba ndi sigidane Leonard u bva fha tshaulu khongoni
2: khezwo ri ri livhuwe vhathetshelesi vho rumelaho milaedza yavho nga nnḓa ya zwezwo muzanzi mafhelo vhege khea o swika avo a bola ndiya bola ya miri dza milenzhe hafhano dzine dzo dzudzanyea hafhanoni kha SABC Sport hune nga ḽavhutanu nga madekwana Bundesliga i vha ḓisela mutambo vhukati ha Union Berlin na Skogsrofor ndi mutambo une wa ḓo thoma nga hafu bva kha awara ya vhumalo twi kha SABC Plus vha ḓo ḓiphina haya mafhelo a vhege kha Betway Premiership musi amazulu i tshi ḓo vha i tshi khou tamba na Marumo Gallants ndi u bva nga awara ya vhuraru kha SABC 1 nga tshetsho tshifhinga tshithihi ndi bola ya milenzhe ya Django musi Orlando Pirates i tshi ḓo vha i tshi khou ṱangana na La Cruz Vesta SC ndi kha raundi ya u thoma ya ligi ya vhaṱaṱisani ya CAF twi ndi u bva nga awara ya vhuraru kha SABC 2 una uri u bva England Chelsea i ḓo tamba na Hull City kha Premier League u bva nga awara ya vhuna kha SABC 3 bola dzapo dza dzingu dza dzitshaka vhupo vhuthihi ha bola ya milenzhe SABC Sport for the love of the game.
8: For the love of the game. Danke.

0: na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesana u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
1: Phalaphala FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu, ro ḓiimisela u hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GCIA na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 65 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
0: Labuna, labuna ndi ḽa u losha na u luvha kha mufaro.

ndi fumi na minete bva kha wara ya vho fumi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri na nwi misi yoṱhe no Luthando Tlhophe Methodist Medley. A ri ḓo ri mini hangi ndiwana ra ri sina na iwe, ri sina iwe Yehova muhali ndiwane, ri ḓo to ri mini, ri ḓo swika ra ri mini hafha ri tshi khou lwa, ra lwa ri sina iwe mukundeli washu, a zwi nga konadzei. Vhathetshelesi vha Phalaphala FM, ndi no Luthando Tlhophe u bva ngei Kingdom ya Eswatini, ndi mukololo henenge yo vhingwa henenge nga ṅwana wa khosi khulu vho Muswati. Fumi ina minete bva kha wara ya vhufumi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri na nwi misi yoṱhe, ri khou livhuwa nga maanḓa na luimbo lwa Budele na Dobi 4040. Ndi phanḓa musi ri tshe mafhungoni ya awara ya vhufumi, vhanekedza luimbo Never Change God. Ndi mudzimu a sa shandukisiho na nga nyimele, u dzula u to ralo mulovha na musi matshelo o swika lini na lini. A iloi mudzuli ari lufuno lwa lu dzula lwo to ralo, a lu shandukisi, a lungisala vhathu, a lu shanduki na musi lwa vhahulu, lwa shandukiswa nga zwipfi, lwa shandukiswa nga mbiti na u ḓihudza. Vhathelesi vha Phalaphala FM, lu shanduki na khathihi zwa mbo ḓi ri humbudza mulaedza wa vhakufunziwa nga vho dokotela TS Muligwe, vha vha khou amba nga madele mapfani, marema na mukoro, ndi mbiti na u ḓihudza. Hupfi vha dzula fhethu thihi, a huna no dzula muṅwe a si vhe hone, ha vha na mbiti u ḓihudza u ḓo swika. Zwino zwenezwo vha khou tsivhudza uri ṱuwelani kule nazwo ngauri a zwi na mitshelo yavhuḓi na khathihi. Fumi ṱhanu minete ubva kha wara fumi ri na nwi misi yoṱhe. Mulaedza wa vhege ri na wona vhege ḓaho nga fubva kha wara ya vhuṱahe. Ri na nḓivhadzo dzine ra vha nadzo matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi. Ndi vhalavhelesele nḓivhadzo dzenedzo. Hu khou pfhi CRC Church ndi Christ Reigns in Love, vha ri vha na conference ya ṅwaha nga ṅwaha ya ṅwaha wa 2023. Hu khou vhidziwa nga vho dokotela PK Munyai na vho Reverend Lady AN Munyai. Mushumo ndi uno ḓo takutshedza nga ḓuvha ḽa vhufumbili thi u swika ḓuvha ḽa vhufumbili sumbe ḽa ṅwedzi wonouno hafhaḽa Itsani CRC, nga awara ya vhurathi nga madekwana. Mushumo ḓo vha tshi takutshedza nga u to ralo. Hu nori iṅwe nḓivhadzo kheyi ine i khou bva kha

0: Christian Center vari mushumo hoyu ndi mushumo une wa do fariwa nga nḓila i tevhelaho mushumo u ḓo takuwa nga ḓuvha ḽa vhufumbili rathi u swika ḓuvha ḽa vhufuraru nthihi ḽa ṅwedzi u ḓaho vhathelesi mushumo u ḓo vha tshi khou farelwa fhaḽa tshivhulwani zone 1 u tshi ḓo vha tshi takutshedza nga awara ya vhurathi ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. The Sufficient Grace Worship House International fhasi ya vhurangaphanḓa vha Bishop vho TO na vhafunzi vho TS Mphephu vha ri hu na mushumo nga ḓuvha ḽa vhufumbili ina u swika ḓuvha ḽa vhufumbili rathi ḽa ṅwedzi hoyu hafhaḽa TSGWHI hafhaḽa thondoni tsini na Tshimbupfe Secondary. Vha ri kha vha ḓe mushumo ḓo vha tshi takutshedza nga awara ya vhurathi swika awara ya vhuṱahe nga madekwana maṅwe na maṅwe. Open Gate Ministry International fhasi ya vhurangaphanḓa vhafunzi vho T Neluvhola na vho Eva na vhaevangeli vho ti Neluvhola hopfi vha ri vha na mushumo nga ḓuvha ḽa vhufuraru nthihi ḽa ṅwedzi u ḓaho mushumo ḓo vha tshi takutshedza nga wara ya rathi nga madekwana. Ndi hafhaḽa Open Gate Ministry International Tshitungulwane tsini na ha Bebeda, ndi hafho hune mushumo u ḓo vha u tshi khou fariwa hone. Iṅwe ndivhadzo i khou bva kha Fire Humble Church and Christ Fire Center vha ri vha na mushumo vha tshi khou vhidziwa hafha nga muapostola vho Mukwevo vha ri hu na mushumo une wa ḓo vha hone nga ḓuvha ḽa vhufumbili rathi na ḓuvha ḽa vhufumbili sumbe ḽa ṅwedzi honoyu ine ra khou ḓa khawo, ḓuvha ḽa vhufumbili ṱhanu swika ḓuvha ḽa vhufumbili sumbe ḽa ṅwedzi hoyu mushumo u ḓo vha tshi takutshedza nga ḓuvha ḽa vhufumbili ṱhanu ḓo takutshedza nga wara ya vhuṱanu nga Mugivhela na Swanda wa takutshedza nga wara ya vhuṱahe nga maṱavhelo hafhaḽa Pretoria Mamelodi East vhathelesi vha ri kha vha ḓe henengei. Iṅwe ndivhadzo kheyi vhathelesi vha Phulaphula FM i khou bva kha The Fire United Church vha ri vha na conference ya vhaswa ine ya ḓo fariwa nga nḓila i tevhelaho. Vha khou ri conference heyi i khou thoma takutshedza nga ḓuvha ḽa vhufumbili ṱhanu swika ḓuvha ḽa vhufumbili sumbe ḽa ṅwedzi wonouno hafhaḽa The Free United Church hafhaḽa Tshalovha fhasi ha vha Bishop vho Sitholi mela vha ri kha vha ḓe henengei. Ri ḓiphine ri na nwi misi yoṱhe. Ndi hafhaḽa ra ya hone vhege ya phanḓa yo fhiraho hafhaḽa Tshalovha The Free United Church ra tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa. 20 minete ubva kha wara ya vhufumi ri thoma ubva nga hafha ri khou vhuya ri tshisa phanḓa.
1: Phalaphala FM Royal Heritage Family First. Rock Choir of Fedza. 24 September. Royal Gospel Family Day. Vana Sipho Makhabane. Lufuno Gagagana Vhaṅwe. 25 September, the Royal Leonard Cultural Day. Hapa u davana vachikor, vatwana Venda Boy Poet, na Rwe Inechibare, na Vangwe. 26 September,

0: SABC News yo di misaunga yote na one sa GC-a. Iba di sera toza mapungo ka Parapara FM.
1: Ndi matsheloni vhadzulapo vha bvaho mashangoni a nnḓa vhane vho kuvhangana nnḓa ha ofisi dza vha muhasho wa muno vhuponi ha Che Guevara ḓoroboni ya Durban vho lindela u isiwa sentharani ya dzithundu ya Lindela vunduni ḽa Gauteng. Vhahumbulelwa vha ṱahe vho farelwaho zwine vha pfhi vho wanala na matombo a thengo khulu khathihi na wa rengesa zwi siho mulayoni vha khou lavhelelwa u ḓiwana dza khothe ya madzhisiṱirata wa Edenvale vhubvaḓuvha ha Johannesburg ṋamusi. Mme a muṅwe wa vhagudiswa vha 14 vho lovhaho kha khombo ya tshiendedzi tsha vhana wa tshikolo vhuponi ha Val nga ṅwedzi wa Phando vho lila vhukuma musi mureili a tshi ṋewa bail. Kha ri ṱangane nga awara ya 10:30 u pfha mafhungo nga vhuḓalo.
0: Ḽavhuna ndi ḽa u losha na u luvha.

0: va sa swi tivi ku yena va tsongulu va va ka isela rhayi ku amba hone
1: va sungula amba hone ku ri do xona
0: no va tsongulu va ga ya ni kasi no tsongulu wa tsongulu wa swi swi ta ka kupi
1: Sorry, Francine. Ndaba tanganeza locha.
2: Ah, robore dali.
1: Ndiona uita ani bo Jayce.
2: Nari ona wer fanga ndo ni tuvesa we.
1: Ndikale vathu nane ndo vhatva zwone.
2: Ah, ndikale ngori ni ari ku jena ite ndi. Ah, ne zwe kuno kwambo zwe funa peru sa jeni. Ah, ti nda udiva.
1: Ah, vha divina kuti usa genuine.
2: Ah, ti divi zwo runa ngoro pfia u jeni gai.
1: Ah, vha tiva pa pungwe inonga sa zwino. Bo Francis na makota tshedza zwa humwe fhethu bo.
2: Ndiko zwifha zwa vho tres na zwine vha khou amba zwone. Ndiko zwifha.
1: Ah, ndo pfala bo Joyce kha lila lenge mune dane.
2: Ndo livhuwa ni takale we.
1: Na vhone henefho bo Joyce ḓuvha ḽa vhuḓi. Ndo vha ṱanganedza locha.
3: Locha. Maghara ni rofiwa.
1: Ah, bo Maghara.
3: Hu to ita hani.
1: Ndi hone u ita hani.
3: Nṋe ndi hone ṅwananga.
1: Ah. Ndi ngapi hune vho vha tshi vhona pfupfu ya u dzheniwa zwi si khou kandiwa kandiwa nga muṅwe na muṅwe fhedzi vha vho vhona vhathu vha tshi vho tshimbila tshimbila henengei
3: nṋe ndi to pfanga thungo ndi nga vha vho bva zwino ndi to pfanga thungo ṅwananga na hanefha vho dzi vha fundo dzina hanefha vho gai gai funa zwilaila u dzheniwa thidi na hanefha ni a ḓivha na fhaḽa lwendoni he vhavha vhakeguru vha tshiya a thi ngo kona uya nahone a thi divi
1: ndi ngapi hanepo vho Maghara
3: fhaḽa ye na vha ni tshiya na vhakeguru khiri nṋe ndo vha ndi sa soku dzula fha hayani
1: ngei vha khou amba ngapi ngei Kruger mono pfha zwino ambelwa Kruger hu na zwiṅwe zwino ambelwa Kruger kaniha
3: ndi kho to amba
1: o vha vha to amba uri a vha hu ḓivhi
3: a thu ḓivhi ngauri nṋe ndo to dzula fhano hayani nga mberego arali ya songo vha mberego ndo vha ndi tshi ḓo vha ndi siho ngo dzula
1: vha ḓo vha makhuwa hanengei
3: nda tshi ḓo vha ndi mukeguru wanengei ro fiwa
1: ngori vho Maghara vha vha garaba
3: ee nda ndi garaba vhaṅwe ndi tshi vhuya vhaṅwe vhadzana vha tshi ntama zwone
1: a thi ri
3: ee tshiri ngei ḓo vha ro soko dzula ri sa khou reda na khuni ri sa khou kana maḓi ri sa khou vhulunga na dzinndu ri sa khou ita zwithu zwoṱhe izwi zwine zwa zwa mishumo
1: vha sa khou vuwa vha tshi yo ṱoḓa matoko yo shula u vhulunga dzinndu vha tshi tou vha muthu o ḓigeḓaho makhuwa hanengei
3: nṋe ndi tshi tou vha muthu o ḓigeḓaho
1: vho penda na dzinala
3: thi ngo penda
1: o nala vho ngo penda lini
3: mushavi ni a ḓivha vho ntonda badi nṋe vha na muna
1: hai zwo vha tshimbilela vhone zwavhuḓi nga maanḓa
3: ndi tshe mufa
1: kani vho Maghara vho vha tama nga u bva makhuwani shu
3: thi ngo to tamiwa nga u bva makhuwani vho ntama fhano hayani ngori ra ri tshi dzula tshini na tshini
1: hai
3: vhange makhuwani vho tou nkhwala vhatuwa na nṋe
1: hai kha lila lenge makwarela vho Maghara
3: ro fhiwa kha shume zwavhuḓi na vhaṅwe vha na tshini
1: ro livhuesa nga maanḓa ḓuvha la vhuḓi ndi
3: vha
1: ṱanganedza locha
3: vhavhuḓi ro fhiwa
1: vho Lizzy u itani ndi hone ndi ngapi une vho pfa u tshi pfi a u yiwi vhathu zwino vha vho sokou ya
3: ho sa iwiwo nkale ndi zwifoni ho tshi shavisa zwifoni vho sa suku ya nyi na nyi u tshi bito ya neo vhathu vha tshini nazwo
1: zwino vhathu vha vho sokou ya
3: zwino vhathu vha vho sokou ya nda ḓivha na musununi wa hasha u suku dzhena ula na ula
1: hange tshaulo hayi a u suku dzheniwa lini
3: ee a usuku dzheniwa nga ula na ula afha zwifoni zwa musununi wa afha hashu wa dinanga
4: apa cawu lah usuk.

0: muṅwe na muṅwe hu ya voteaho.
1: Mhm. O zwi amba uri hangei hu kha ḓivha ho tsireledzea vhathu vha kha ḓi ṱhonifha.
0: Ee, hu kho ḓi ṱhonifhiwa zwashu zwi kho ḓi ṱhonifhiwa nga maanḓa.
1: Hai, ndi zwavhuḓi hezwo. Ndi zwavhuḓi vhoni dzi khalela hangei tshaulu tshitumbe.
0: Ha, dzela tshaulu tshitumbe zwa zwino ri khou ya vhufani ha zwezwino zwino nga nuṅwe kana dzi vhege dzi ḓaho.
1: A thiri.
0: Ee.
1: Hai, a vha ḓiphine vho Lizzie. Duvha la vhuḓi, ndi vha ṱanganedza Locha.
2: Matsheloni avhuḓi robiwa.
1: Ah, hu ita hani? Aivo. Ah, vhathu vhanga, ndo vha ṱanganedza Locha. Ndi matsheloni. Ndi matsheloni. Vha hone mualuwa hafha. Unga mualuwa vha ho hafha, ndo vha ṱanganedza Locha.
3: Ah.
1: Ah, Locha.
3: Ah, we, uri ni ropiwa.
1: Ndi hone u ita hani vhathu?
3: Ndo vuwa ni ṅwananga.
1: Ndo vuwa. Ndo vuwa zwavhuḓi, vho vuwa.
3: Na Lizzie Murovi nga hanefho.
1: Ah, o vuwa.
3: Ah, vuwa ni magomba-gomba, ni shume no to khwata.
1: Ah, ri khou livhuesa nga maanḓa. Vhone ndi ngafho hune vha tshi ri pfopfi ngo hafha, hu dzheni vhuya, hu itwi mini na mini. Zwino vhathu vha tou ravhula vha tshi henengei. Vhathu vhanga, kale ho vha hu na fhethu hune ha vhufa hune hu ya ṱhonifhiwa, a hu soko dzheniwa zwa zwino hu vhonala vhathu vha tshi vho sokou ḓi dzhenela nga u funa vha ri mini nga henefho fhethu. Na huṅwe na khamusi vhanga vha tshi u ḓivha, ra tshi kho ḓivha vho dzi vhafundudzi mahovho hu vhone a phiphiḓi, huṅwe ndi ngafhi?
3: Huṅwe mahuvhuni hanefha zwitakani zwa ho vhona tshitaka tshiṅwe tsha Mashanje hafha Mukumbani. Ni ri tshi khou shuma tieni ho vho tshithu ya u sendeliwe tshini.
1: Zwino vhathu vha vho sendelana vho Flora?
3: Vhathu vha nga vha hovho ndi fhethu ya hetiwa tie. A u dzheniwe hafho fhethu.
1: Na ṋamusi a u dzheniwi?
3: Hanefho fhethu hane a u dzheniwi ngo na tetete ndi ngori ndi tshi khou shuma. Ndi tshi khou shuma ndi tshi ḓa hanefho vha tshi ralo vha tshi khou gidima teretere ndi ya nambo ḓi tshinyala ḽa Phamukana ḽa ḽo swika nga hanefho tsini na tshitaka tshetsho.
1: Ḽo Phamukana ngauri ḽa ḽi tsini na tshitaka hetsho?
3: Ḽa ḽo sendela, ya khou sendela, miri ya hone ni re tsini vha khou wisa. Nda fhedza maḓuvha ndi khou tou lugisiwa ri tieni hangei u tshi tshi ya u dzheni tshitakani tsha Mashanje.
1: Hai, ḽo pfalesa vho Flora. Kha ḽi lale hangei Ngwenani.
3: Ngwenani ḽo lalai.
1: Ro livhuesa, ḓuvha ḽa vhuḓi a thire.
3: Ni vhe na ḓuvha ḽa vhuḓi na vhashumisani nahone o dzhena nga masiari tshiko.
1: Ndi ḓo mu ṱalutshedza.
3: Hai, nda ri ana vhusani haḽaḽa ndo dzhena.
1: Ḓuvha ḽa vhuḓi. Fumbili rathi minete ubva kha awara ya vhufumi na vhuthihi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri kha ḓivha kha tshitengo tsha vhaaluwa vhashu, khou vhuya ri tshi dzhia ṱhingo dzavho kha 0860002503. Vhathelisi vha Phalaphala FM ri nanwi misi yoṱhe, Mulisa Wandele, Munjedzi and Thamutilikwa UAAC, ri tshi khou livha thoni dza mafhungo.

0: Ndi muna wavane, bo Paul, mulawudzi vare ndi ya mufuna Yesu, obo polola muya wanga, rito rigide, rikadiri wakavaru wabashi, vatichele isi wa Parapara FM, unarukubudisa, petu habufa, hune mulawa namba, mulawa hobo chichuisa, bangu bashitana uri uchipiranga pa mabuzi hai, mapizi hai, aku imela nyimunga na mungu bosko rabula chijena henepo, ndi ngapi henepo petu.
1: Ndi Zuma Tumba, muimbi wa gospel, wa samu funi zone nendi chikori. Shula zitu zodova, gazi 24, hanefa za September, hapo nanduni, Royal Garden. Kava deritangane, musi uchi kwete ya shimwe zishwa, rigori big fish, sipo makavane, rufuno dagada, na bangwe wa imbi wa anjiva gospel. Kava deripe rothia ningei, nga duba la Royal Gospel Family Day.
2: Tukangana Royal Gardens. Hashtag Ahuna Usara.
3: Valuwa bashu, valuwa bashu, kamo faro.
0: Fumbili na mineto, libaka waraya bufume na bubili, rinanwe misi 086-000-2503. Baru warikubu zisori, ndizwiko zipio, zabufa, hune, hobo usasku jenua jenua, zino ibabo jena jena, bari mininga petu enepo, ndoba tanganeza locha.
4: Pawe, rapi wandibo jesi mkura mwananga.
0: Ah, bo jesi, wita hani batu?
4: Mbaro
0: busa ninge. Abone zvikovanda hani ngova ko jena zvabudi chote. Bedzi andingapi une vari hey hapa vetho vochi thonipiwa manusa siku jeni wanga nyina nyi. Zvino vathu vavasi ko jena hutambiriwa nenge ndingapi na one vadzipfana nga zvito zvenezvo.
4: Ari nyaro aluwa uchipi una funduzi. Na
0: mavhu
4: mevhu. Na mishanda usa soku jena mwo na mwo ha uchithonipiwa.
0: Zina
4: Anda vachinyala chotango rishango longo dimera ila lichana
0: mishu. Ah, batwanga. Arodi wazo nobo Joyce kalira rangi mukura.
4: Hai, ndi zona rasiwa.
0: Ndova labodi, ndova tanganeza locha.
5: Na, wone tengo.
0: Ah, wone zamba.
5: Nendi doa uza zipida zingi, yana saa zini ndoa rishala lani ya uchia wa monga.
0: Kezo.
5: Ndova ndari ni kuchimba na moro meanga hawa cheyo. Gani ngi pasira jipana kama ndo tvela zimbira edzina zinrovi richipedzara dziya ana dzikovi. Rovera skara jana wopeto uchipfa ujeni una marume gani ngi pas. Badzo une tengoro gidiva zvinhu zvito zvere satu vera zvino chiko gidi manga pato ona vatu ono kwamba vano kose hari sava boni. Rasikona dzo mo gidi maro dzira sikopfa mura hachina rine rasikona vari pfera nga pano une tengo. Zino wapati ya wapu mwangani naone ya sikuwane wapu sina wuna wapu rono sayiwe wapu ni zikari za umbo wanga vumba batu wajidri ya nerezo sayiwe wapole vitu makuwa wongo tanya ya na wambu zoko nonda wachinga wotanya wadza watu wawaya nge zikari ni zila bachia zikari ni zikari wazi wala
0: hey
5: batu waru watu wanazo ya ndara ya wu engu shika yosuke yonu kayote ya wungu shika neva kufona
0: yosuke yoto itisani
5: Yo chimbe chikutuka na ngimurawe baba ko phone baba bora ngo chabuye murawo. Muti wana ni pole chiawe dzina kare.
0: Hono. Tara blaya noka ya tonoka.
5: Na noka zote zvitu zvikonoka ntamu ya zende ndavati kuri kutanga makuru anga one thing.
0: Zvambo rina vatu vene vo bombo dzinoka.
5: Nga chifunga chamuti na 40 years ndi gadzodzira chavo mangani kwa sengi. Zvino hezvi tezo one thing kuti atonda chikunda mare mangangi. Chikunda mare ma Wana lingwe bako doto sikona ndangati ya sinanya sini mara vatunga dzomu dzati sokoyo ngori nene vano mara mufumaga dzenga nenga chikona mari ndava chipfana vano michimbara ni kene dzaka ndiko yako vona kuri rasi tuzinje zvine zvo fambara na bana havo vetu hapo mumwe ufo sikona sikona jena nenga cho jena ngini uri ape zvakonda achibva kwa bachiro ndo sikona usiri wo shirona nga matroko ati zvo rejani
0: Ndi kakati, pedzi vatano madzava chana ndava nazvo lini.
5: Ah, vata vachosha vachiti, tizvo zvo sikona Zofuro ono furo ngori na daka wako zikore mga ya daka wane tengo.
0: Jambo ribatu abacha nokan.
5: Inga wapari chitakia wari kutura kutura kutura mga ni kagini.
0: Wuna
5: na wano fi, na wana mkigurawa kamba, nga wakamba yon. Wuna na wano fi jambira. Na wano fi jambira. Yule chelela chambu sambu zuri chike zambu tana wali kote wala nini.
0: Chazo, rukoyo no madhi mwane zamba. Ruri waga madha, dhuwala wudi.
6: Mibukuto ya Boxer Price Knockout ni sango pira. Rengani fetches and monies macaroni kana spaghetti, 500 gram. Nangani jubiri nga 28 rand. Albany sliced brown bread, 700 gram. Mbiri nga 28 rand. Mibukuto mibiri nga morengara shitoko chiche hone. Boxer Price Knockout.
7: Uhelelwa kana usiwa nga bafuno bashu ashingo leruwa. Ha clientele, rifese soro uburu nga bafuno babonga ndira ithoni peya ondi jandeme. Chumale jazza zwa mbulungo, zibadala usa atupela awara za fumbili ina na one bawana etami ya 200 randa musiba chitambilo yavo. Mbulungo za shu, zikatela batu bafumi raru, katandela nti. Kaba SMS ifi paraparaka, 37128, ndi 37128. Clientele life, ndi FSP remrayo ni na license ya ndinda kumbu ya uchiro. Mira yoyoti wawo, iwana la online. Kudo shumambadero na mira yoti wawo.
3: Baluwa bashu, kamo faro.
0: Ndifumbili mineto vakawara ya bufume na uliba kawarefu na uvili parapara FM ya kabrasi ya kasho ya Afrika Shpemba Rinanwi, misi ote 086-000-2503. Rikuamba na baluwa bashu, kamo faro. Ndoba tanganeza locha?
8: Ndovuwa
0: witani?
8: Ndiyone.
0: Ndi kwamba na mwaru wabu nyapa wachangandu utoma wachijene batu.
8: Hii ndi ibo mwaru wandi wema vanga nizambia.
0: Hii wema ndi kare batu wema.
8: Ndi kare ndi kato parelwa ndi kati nkuputeza.
0: Hata ndepo jena na musi wema.
8: Na mkinda jena wengi hapele ndo parelwa ndo jena kahena.
0: Ndi ngapu une petu wabufa une batu wabacha utonipo wabachi utonipo wakari nga manda.
8: Hei ndi ziponi. Tiponi hawa husa jeni wikari.
0: Huchifia ujeni wenga mini cheno chochipinga boema.
8: Gazi ila ila zabo hane baba kororo.
0: Suna batipa musiko jena musi.
8: Suna batipa jena. Mwucha mwuchazori. Hapa petu au jeni we. Udo mwuchazori au jeni wenga nini. Wari zia ila. Ari huira nini. Sini iwa zada wani nini.
0: Are apo cha kuma uno unwe ne abato nana msi akadithoni pi walin
8: auna
0: auna
8: nana nepo apo mchaloni cha uno ne akororo baiti wahoni basoko jena ba jinsana zimbuzi na zikoromo
0: batu vanga
8: ende ndipeke haba uchikoni piwa
0: Hai, boima bone bota kana rungondo batambira chipidzerwa.
8: Hey, ndatura kati duro mami ndi ko. Hey, yeye kwa kubidzera chipidzera chechi musa. Ndapanda takarisa zvimwe ndani na mutyo jenisa kereke yanga.
0: Kezo, no, ndikotakara botakara boima.
8: Ane ndotakara ndikombolo kumetsa vatu vaviri.
0: Namusi aso zvorumerisa boima, vadurumerisa chipanga chidau karira perese zvabufa namusi.
8: Okay, ai, auna nakakati mwana
0: ngatengu. Ndivala budi boye makalela le chakuma ndivatanganeza locha.
5: Rovua. Rovua.
0: Ndovua huitani.
5: Rovua na rinema.
0: Ndi mwaru wabu nyapa batu.
5: Ndi boko rombi bachi.
0: Boko rombi.
5: Rine batu bachauru na bachi narangu pambana. Ndi katumanga chauru. Mm-hmm. Apo nangani za mfuza mtu za chikona suku jena nyinanyi. Zino napa rinafunduti. Roto zura kaloroto la hata mela marasa. Zino ni kwambela ori tonipo aicheo. No ribo toho suku uweka na mataka. Funduti owo sasuku iwa nanga batu. Unachambi chopira hapo chikwamba kama funga chava. Kale kale ni hoteza mkuma obo sa ina batu woyo tabani. Lali chila. Orina kale rineri chalo rotibuzi wazorino upiwa vo chila na chikona madini.
0: Atari.
5: Batu maranisa babona. Ani chitopa zota nga nezana nangu loto lalindanga zoto loto lalashangu. Maranisa kubona mtu.
0: Pezi anu maduwa achichali ila chikona ichi?
5: Achiche o. Chinesa baone rikazito ubona vo. Unangu unwe nupi unangu mazawazimu. Chinesa katiba zione. Ndingoma zineza tuwalito ombo na murumba. Chitoba chubumbe yo chachpanyo changome yo pelo ya chikona mara. Shika tuwezo zikatiba zion.
0: Ndingo, ili ya li ziwa?
9: alili ni to bona le nto ba le ambelo re ndi kwa madaba dzimu mara yon lone tombo lone u chili bona uko to bona ngoma ya vukuma ya tshikona na murumba ko dzi to bona murumba one wa dzi une wa dzi dziwa tshikona ni kana na male u to bona uri zwa zwino vha ta tata ni pangori nazo una zwitaka zwinzhi zwine namusi wa uchiri uchipira rotu wakale wafana mabuzi ya chima hapo bachi kori hapo piti au jeni mwiko piranga mara waruchipira wafoshi ngari na ndewe zoima na mabuzi yoima wari hai ngari na machari ngari za ndewa ndakwe mara zino namusi batu wako so kore meka nyama daka wako so kore meka nyama hiyo abacho aocha na nato ni hiko
0: hai
9: kore mwana usto mungu za mwana uri apala peti au yu ndepachira mabuzi nganyu azite zitu
0: Bako dita bo Tomasi.
9: Kesho matenda ngobo. Macherochi bo ho chibo rwala rigira ramba mbomba mlova rapa la peto genuine. Ili dzi na goli bona ndi ndava ya hapa la peto ra dzi. Au yi hu waila. Kuti ndo ndo ndo mini ngori uri uila kavo zwa zwino vhaswa azdiviwi.
0: Ah ri livha zwone vho khorombi.
9: Ndolivuwa rupuwa labe machero na udarumeza na lizi nga hapo studio.
0: Ndido murumeli isa kani lalenge uchiaba?
9: Chiheni.
0: Chiheni,
9: Nda.
0: Ndo wala budi parapara FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Shpembe rinani misi otani fumi na mina ito libaka wara ya bufumi na bubi likezo buzi ipa mbalu wawa chikuwa mbapetu unji une batu wawa hobo chito gomili wa chito nipiwa petu wabufa pezi ya zuno batu wawa chinandaba na zoka na bachato nipa karibu yelele kala mroba namba la rito nipi bufa ashu na mvele yashu na siyalara lashu karigidi renwe madhi nende kuto baramba nilikaba dabayo netulu wa muya bayo netuluwa muya ma netulise muya wabu hangeyi Royal Gardens nando ningazi 24 za September 2026 kapalapala FM Royal Gospel Family Day uhone rufuno dagada karigid ranumate nubia kaboska
10: visa nibuponi hanusa chef na spa wanani lwa prerorune lwa shukaka 80% kazo shumiso za Nutrifresh Kitchen Essentials musini chirenga zuvere za zune zangasa 2kg omo hand washing powder zupambana na ho ndi 59.99 nga rewards card kana 700 gram spa vacuum pack cheese, cheddar, gouda, white gouda, kana white cheddar. The 99.99 packet in tihi nga rewards card. Over the 8 to 21 September, musi chitoko chika diwanara. Haspa hapezi. Udo shumemra yoti wao.
11: Ndineva kuzivomdao uba katereke ya the Apostolic Faith Mission Toyando Pala Block F. Niko tikeza Parapara Royal Gospel Family Day ya the 24th September Royal Garden. Kaba renge tikiti nga 150 rand wa urwane na 50 rand wana watu. Vade watuwe na sipoma kabane rufuno dagada na wangwe vanchi.
2: Ingo tangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.

0: Chiko.
1: Chiko.
0: Na Lufuno Chivase.
2: Ripembera ngwedzi wa bufanga ukuda na utoda udiba bufa mvelele ya ashu. Izwi ringa zwita nga ukuda upika zuliwa zwa siyarara. Ukuda urunga zwiambaro zwa siyarara. Katina utalera petu wa bufa. Na ututu wedzana uwa chipita cha mitambo katina michino ya siyarara. Ututu wedzana ufese sana udiba mvelele zwa pambanaho. Kahuni ngwedzi wa bufa. Para para FM. Ripembera ngwedzi wa bufa.
0: Pana bindu line vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Parapara FM. Parapara FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Parapara FM zwino nga email kha sales@paraparafm.co.za. Ri a vha hanela. Zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@paraparafm.co.za.
1: Chiko.
0: Chiko.
1: Na Lufuno Chivase.

0: Ndi miniti ya tahe na hafu za zino rova kawara ya bufumi na bubili ndi masiari masiari ya vdinga manda rishkwa mba na musi ndi labu na ndi dhuba la bufumi kamwezi hoyu wakuvu mezi mwani gidimbili fumbili rati ya rikwari ni masiari ya vudhi rishkwari gani ndi la rikwa batangeneza kambe kanyamshumo ya chiko cha mapungo ndi wana butali ribu wanga manda na mbe kanyamshumo zote heze bara lodi pinanga zuru vacha macheloni ya hangi mapungo wa urefumi na bubili rikwa libu wanga manda nga urejane jene shitura hafu vaka urefumi na bubili dhuba rikwa tanganeza toza mapungo awara ya uto mangala bunanga utorali nana msirikuri karibarote batichele sika hino mbeka nyamshumo ya chiko ndene paune nena bwene rukodo barote ushikanga hafu uvaka wara ya bubili nendi LGT ndilufuno chivasi atindo teka hino mbeka nyamshumo nina mvilizi ya pandichiliro Donald the Bingera Skanari rishikuri mtichele sinana msirikuri wonga manda hicho hibo nebaijia ya urodo barote kambeka nyamshumo hii ahone ni maji mapungwane radu ambanga ona mosi na nyambe zano zine radu ralo uzifara mangwa ahone ni hene rabaru kwa ambanga hao uri salusha Rukwe rabono rukwe ya minina salushaka hapa shangoni gama darish kwamba na msili duwala lipasi la utibela zaudibulaha kana zaudihatu la wichilo iwe mune hune rukwano riba mubuso ba mwasho orushaka wa zamutakalo ba zangano la mutakalo la lipasi bako tutuweza mapungori uamba na mwe mtu ndi zungoza chuzi nezu nga tu sanga manda katina upunguza za usandana habatu zuchikuwa tebela zitu zine batu badiba nga hamutu kana kudifari hamutu kana zene zuzine zunga batu kwa ralo uitela mtu mutsiko zwa pesera achikojia chao ya uri uto dia hatula wuchiro ndia furupele wunji ya shuapa banga diba uvamura wangi batu kwa ditebela neni paka zulu zuzwa udabi zani bonobona urungana bonobona batu bangana batu kwa diamba mapungore andia dia hatula wuchiro nga rika nwe ndasei wafi ndingandirade. Batu wabashu kwa rendi ya di hatura wichilo nga mlandu wadu kufuru ndiko leme diwa ndina mtsiko wa mhumburu. Ndi elipungu ne na namsiru nena wane rudu ambanga halo nga manda rishu kwa seza wana zori. Ndi rodhi misala ushikangapi salushaka. Rodhi misala ushikangapi salushaka. Utusana utechele samu mwe mutu. Husina ujiasia. Husina uhatura. Husina usea nga nyimere ine mwe avakayo. Nga ori baba chibi wabashu ele kanya na ori. Nga uto ralo pezi. Shingamba utusa kana uburu nga wichilo wa hamu mwe mutu. Ndi mangwa mapungo marwane nende na wane rado mbangao batichiri sina musi. Lene lolo ni pungo nero dhuta kuangalo hapa ka mbeka nyamushumo. Nga manda manda nende na wane batichiri sato dhuto ureriambe. Nanga ndila zio zine zanga tusa kama pungo enea. Rukwamba vono sifu wa mapisa ngakula. Abungo ya kote na musi wadu zumbula mtichiri simuroba arali nende na wane roba kuralo tebe na mapungo. Hope tisela bashkotua bashkore abako difa zwabu di pezi na musi babula belobu ya kote raona basa ngubu ya kote ndi hapa hado visho abona lingwalo la ubafara pezi zo mlandu wabu wapirasura panda uya kala fumi rati la unonongwezi tengwa heyo une arali basa dibonaza kote ngale niluduba ndi hapo ni rangabari kotumu wabu wamba mangwe mafungu. Ndi mango maurwane. Shebema bena ukote na musi. Rudofa zinji marugana na mapungo enea. Nani korebati chilisi karibaroteka hino mbeka nyamshumo ya chuko cha mapungo. Ndivo na utahali.
1: Bana pinduli na batu dawita kungezelo ya luka para FM. Para FM inga batu usa wita orpindula buli dive. Kava ite kungezelo na rine. Kava kwa mimuhashu wa mbambazo ka para FM zino. Nga email ka sales@parafm.co.za. Ria banera. Zito chimbira ka pindulavo. Nga email ka sales@parafm.co.za.
2: Parapara FM, yo saina muano wa butifari uyanga todea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Pasia muano uyu, rodi imisera wa hashara mapungu wa bukuma, maambiwa sa GCA, na mbeke ya mshumo zisa baisibana, zisa tutuwezi vengo, na zikakati, kana zuya mbuzwa buzekani, joka rurao. Arari wachipa unga ritebezi muano uyu, wanga kwa maba Broadcasting Complaints Commission of South Africa, nga uto ungalera ka Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 Craig Hall 2024 kanaga email ka bccsa@napsa.co.za uwana zwinji kawa dalele website ya www.bccsa.co.za.
1: Chiko na Rufuno Chivase.

0: Ndikotara zvino rova kawara ya vufumi na vuviri votisharisa mbekanyamushumo ya chikwa cha mafungo ndivo na vutare rikombo titakuwa namusika hino mbekanyamushumo nga nyambedzano ya fungo lene lile rava rikwamba nga halo zvino zvino hapa rikwamba uri namusi ndi ḓuvha la ḽifhasi langa ha nḓila dza u thivhela u ḓi hatula vhutshilo u ḓi vhulaha ndo ita no ṋea tsumbo hapa rikwamba uri ndi lungana hune vhona vhona vhathu vhanzhi nene paka zvirudzi zwa vhudavhidzani vha tshi khou ḓi swikisa mulaedza wori hai namusi ḽi sala ḽi tshi kovhela kana ni tshi sala ni tshi vhona hoyu mulaedza ndi ḓo vha ndi si tsheo ndi kana ndi si tsha vhaliwa kha vhatshilaho kha ḽino shango zwino namusi ri khou amba ḽi ḓuvha ḽa ḽifhasi ḽa u thivhela zwa u ḓi hatula u ḓi vhulaha iwe muṋe heḽi fhungo ri khou ḽi ambara na muḓivhi wa muhumbulo ndi navho Simon Makulan vhane vha ḓo ri thusa khwine u pfhesesa fhungo heḽi ndi masiari ndo vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya tshiko uri
1: ndi masiari avhuḓi musi na vhathutshiswa sa lepholeseni
0: ndi masiari avhuḓi ri khou amba nga ha mafhungo namusi ḽi tshi to vha ḓuvha ḽa ḽifhasi ḽa nga ha u thivhela zwa u ḓi hatula vhutshilo kana u ḓi vhulaha zwine ndi maitele ane ri khou vhona a tshi khou anda nga maanḓa so zwe nda vha ndi khou amba fha zwone zwino haya maitele ri khou vhona a tshi khou anda nga maanḓa muthu a nga vha na mbudziso ya uri vhathu vha khou tou lemelwa u swika ngafhi hune muthu a vhuya a swika hune a nga ri ndi a ḓi hatula fhedzi kha ri takuwe kha ino nyambedzano ri tshi khou sedza zwa uri kha ri ḓo amba nga zwithu zwine zwa ṱuṱuwedza vhathu kha uri vha swike kha tsheo ya u ḓi vhulaha
1: Mwishi, zwiyababa, ili fungo li musaro li uchito li sezo zavudi, watu ufane umunu uchikwane yanga ure. Musi watu wachidi hatu ula uchua hii, azuna mraku ure, ndi mutubu kana ni mungani. Ndi mwana, ndi mutumu uwane, zafana, watu wako li ni uranga fanda. Ndi ngato utumango tusimbe sanga ure, uranga nuri muthu a dzhie tsheo ya uri a ḓi hatule vhutshilo hu na zwithu zwi na khezi zwino itea kha muthu ndi nyimele ino ṱuṱuwedza kuhumbulele kwa muthu kuhumbulele kwa muthu kwa ṱuṱuwedza vhuḓipfi awe vhuḓipfi awe hei vha ṱuṱuwedza tsheo ya uri u khou tou ita mini ngauralo hei ndi tshi khou vhuya kha mbudziso yavho ndi hafho hune ri tea u thoma ra sedza uri na ndi zwifhio zwiṱuṱuwedzi zwine zwa zwi khou ita uri muthu a vhe na khou kumbulela uri a ḓi zwo vhala nga maanḓa ndi ḓo tou topola zwivhili zwo raru hu na vhathu vhane musi vha tshi khou lwala kana vha tshi khou lwala vha lwala nga iḽa nḓila ine wa wana uri vha balela no tou konḓelela na vhuṱungu ene muṋe muthu heyi a zwi vhona uri hu vhuṱungu vhune ndi khou ṱangana navho heyi a hu na dzilafho a hu na thusi ine ndi khou i wana uri ndi tinye vhuṱungu vhuhi ndi khwine to dzhia vhutshilo hanga zwiṅwe zwa hone ndi hezwi na wana uri vhathu vha khou ḓi wana vha.

0: shumisa philisi bari bako doto todo to edela vana mbaba sicha vuwa chitu chine mtu achi shumisa chone udibula kana achi shuka kacheo ya rundi kutodo udibula na one ndido udibula anga hindila ndo shumisa hizi ndishina rangarishu ya chimbelela na butungu bune mtu aba akobufa achi kuchila hobu butungu bune ruko todo awalakao
1: Rukutu zere kanya maishi na batichilezi mtu mtu arale otu uvala kana utikelezi ya mungurozi ubutungu mune akubupa hii buwa bubu huru tunga mame ndizula zine uwa kutu ubarela arale ndanga tuita za tumbo unezu nusu usakonu wa dera insomnia ndizula suzi wabanga manda babu isa mtu anaba na kura za mungulo kana anaba na depression bari zuyano sa dera udoa uzuru zuyo wabanga manda zula zutu so zita uri mtu ene mune ngandela ine abaku bara ukombele la utungu nabu kukupai ubona uri ndio nendela ime yabaya kwini uri adiprosechangoni uri mtu mtu uwa isa nga manda mungulo ni ndio zula zini mungulo uyaba namba ato pabutungo mtu achuko kubita hizo zina wako kubita zone nga uri kuwa kutodo usikele hizo zina wako kubita ndiye zine wana wana suzaba wana wana mtu akutudi wangu mduni wadi huzi soro mtu uba sinandawa na kutungu na nguri kezi zoda langa mandoni wana mtu oto ijina wangu mduni aloka ndu ajitisa langa ngumu zezo zugidi na mtu kuto ujachi gidi adibula yanga chuna imishonga hii ime ya utanza wari nini drain wala mshonga ngambili ina wakombo ngayo wadivuza ndizu ne wangotu wa chushu misa wambara na viglafu mara mtu anayavori una ukuku mbule kore adipirise changoni uba astazu sezi uba osizo zori ndiku ina mbipirise changoni ukutungu kune baba kubufa mtu wali kuchila baba kenda ndaba na zori na ndimye chumili kutushu misa uba kutu dore ndi ati nye utungu na kuchila na wadu wana dofu
0: Rudobu ya kalo hili pungo pezi karudo sezabona zori unazo ni zuzine wadifaba nga batu bachiri hai ndiko fandi chinga ndiko fama ifi ya no kombu zori hai ndiko ina lotu wakana asokoto tu wanga mumbro wawo hoyu mtu asokoto dhibona asicha hapa shangoni kala bachira hoyi afori ene hachate oba kalo nga uru afa achinga hezi ozula una miungo ya maifi ya watu wano kombu zori hai iwe to upambana na zuzi zitu ubo shkuiti ya minipala
1: ndiye zuri umaisha na batikiza para para sema ni hapa zina rivaruna jena kau bora zamu mbro wene batu hawa kutoa bona suri na bora zazi si unazi auditor wa hallucination na chikuwa kana zibishwa na hallucination ndi hawa ndi mbro zamu mbro zina huyu na bora kanjiba tisitu nanga zisaka tisitu mwoto bona suri na baba kutoa zifa zine mwisipone vane buzura uwa kutoa zivona ala maipie hawa kutoa director akotomo instructor utyo ita mini zvivangizwa woni zvivazoba nga mani ndiye zvine vanhu vato wana kamusa uchimisa zvibati achipinga chirapo vadito wanori ndizvezvi kamusa nekwa ritozumburore bhuraza mumbiri chimwe chipinga ndi doleza vuko ditobva nekwa hayani wanori acharuwa muthu iyi ungodi namba avana khonedzera vana bhuraza mumbiri mara uto pfupifadza ndizvozvori ava vathu vane vava kutopfa maipi vava sekutodhitisa ndizvino zvazvo kuitira muumburo nowavo ndivuradza muumburo vune arali sizvorali zvazvo kuitei muthu worali umbo namba kitimisa chibhadhaira ngori tsakatisi ndivone vakona uvala pavathu vorariwo vachida vatichelesa soro vajenanani ava vathu vava vakombo ngamanda ngauri hei zvine vava kuzviita khavo huvo zvisi zvavukuma mburandi mua wa wenda to muvona we atoda oto jialupanga ene mune adi changa ngore mumburoni owa kubuziwa ure iwe dhivura inga ure una grupu ya watu iniku dhivura ya zaito ure ene mune ure askone uinezana na butunga watu waneba kuda ufara zipanga ya ajache ya ori ndi kwine ene mune aite mini adi atule vichuro vara mashudu mavu ya hizo ito ori asikoni frange nishango
0: Rwamba nga zhivangi na zhitutu wezi zhahoni karisi zebuna masi ya ndoitwa azwa udhibula hanga manda ka bosala ho ori ndi apio na zori ringa tanyala hani zhitu zheni zhisalu shaka rosa za batu baneba bana miumbulo yeneyo nga manda kaba neba batini na abo habo batu
1: ndangato tuma ngauri uzitanyela hii rikutuzi elekanya mwachana batichilutura haa batu vane wavana ukumbulele koto do the vulaya zinevava wangomeneva rushumi sai alimoto dore yanga manda rushaka ngori asimutu ananga kukwa ambori niko the vulaya niko the vulaya wangomeneva rushumi sai ndiye zunia dofa muta ache angadoto wasindale meseja nambara neka nekuchuro idrofo uchava wandeme nazoru uchela nika nutuwa nyesha ngoni atito wanandava nazo kana ufa muta achitore hei handi kwini mutangadito wadera maduwa maviri akchavuwa wadivuzi isu urina zeko nezu urina mutangadera maduwa maviri akchavuwa bango ndizula zine ofumuta chirenda ngatutu wanda yaga lima chango la kura nke ubo waburu nye wawakulushu misa bango ndizula zine wanabatu urenga zikura wabaita mine baita zile zotu urengi cha zindaka zavo bango ndizula zine wanamutako soko nuhara akchavuwa Asha wana ndawa mwa wangwende hawa laba nyo wana wako tushumisa chere denga ndela ime watu wuduwisa na mbuzisuri na mwurandu muta kushumisa chere de asha wana ndawa ndu zino waba ndizwa ore masyanda itwa hii kaba tuba newa wadi ya tula vuchulo zuwa wanga manda umashina watu chere kunguru mutu osara ushanguni uwa na nezo zoto dhizoro kanuna zwe nenda ita zoka kia uru umuta adi ya tula ushanguni wangwaba nezo revendi enga wana mutu odi kwa tela okwa tela ni mutu uto ushanguni adikwa tela nene muna adewa hapa akwa tela na niwe mirabe ya muta wangwendeza zume wana akubusa mzimurna ndi mini zwe hatwa kakazona wana kusanda mzimurna mingani overjela mtu wana wafuna wangwendeza zume musi wo viziwa ure abade nga uruna mtu odibula zumbo namba zwa kwa mamumburu ne wana ure uchula umbo namba ashanduka mtu namba wana wana the depression the anxiety the PTSD uchula wana ure abuchafa na mruani wajina batichele
0: mama kulana nalikombe laba fara ngoto rara ndishto buya pezi enge tuni za mapungo rito madibaru kwa vale heno nyambeza nunga ure haruwa mbanga shiba angi ramba nanga masia ndo ito hone riati ure rijenebo na katanduduro kana zunesha ngabo na lashinga tusa kaba fara ngoto rara Harukua tuwe niza mapungu wa uraya utoma. Studio 5 ni Masiyari.
2: SABC News, yudimi saonga yote na onesa GCA. Iba disera toza mapungu, Kaparapara FM.
3: Dimasiari LGT, Tanzin Swaya, Mubuso, Katsengu ya Bovusi Muziket, Matlala na Bahumbre Rangabo, Bari Mumbre wa Utoma, Bomusa Kekana, Wende Jo Uvaeba Farahone, Uyanahayani Habo, Ngaguro ya Mapolisa ya Golf 7. Ramla ya Wamuranga Zirola, Paramende Wakari, Bonosivu Mapisa Ngakula, Bobuza Kote Kroni ya Pretoria, Uri Abako Difazwa Bodi, Commissioner Warushaka, Wazijerebo Mahoti, Toba Halebo, Dibaza jaure mufari wa wajere ya Roy Hront sini na Mahikeng funduni la Northwest we aba oshaba odoba hapo afarwa karatanganinga wara ya utoma ufama pungonga budaro
0: Wakati wabatishele sambeke nyo mshimo ya chikocha mapungo ndibo na butali ndi miniti ya fumbe ni maro za jino rakoli baka wara ya utoma Rikadhi yamba nga hili pungo line batu lele kanya zwa abdi mtachele sabadu zubona zwa rikoma nga pungo line ndika edubu kuma hapa lushakani nga manda na kabashwa kachino chepinga abu amba hapa mdibi wa muhumburo bamba nanga zikuwa mo zikolodo ndi batu manjiba ni bakole meru nga manda nanga zikuwa mo usakono shikelela kamwe chunga chepinga buchulo heba hapa chikono shikelela chepinga nchopela hapa bodhiwa na bono rokotombela chote chote ka zikolodo bango bogotombela kana zwa bashikisa bona ka shumisa sa zwi kambi nga u torala vho makulana ndiko dovha nda vhatanganedza ri no to vhatsinitsini no vala heno nyambedzano zwino i kharisedze mwana ho iwa na nwa hawe ile dvala li pasi langa u thivela zwa u di hatula vhutshilo zwa u divulaga toya na nwa kana mwana ho iwa na nwa ndi wa kori kha ri thome nyambedzano u amba wa thusa u thivela mbuso inga vha ya uri hone ri amba mini na vhonyi Batu waka difuru pele yana uri ndinga ya kabondo randa fori ndole meno za bukuma kuma kandi ya mbena mwa mutu
1: Urumu anuole uruanga manda uamba mwashina pati chilinsi pala pala FM Spizi ya riti takango ya buchulo nda uri Batu riamba muturu zula nga chashu rangamba zula na zila Mara muturu jikuamba na suzu nezo wazuko toku kwama nengangu mubu dikianga ndi hapa uine mtu uto umbra uvelu raruri ndi amba na nyenda arimi ni machoro arimi na chikubuza nyi azungu lilu wasizi mtu ene mune tunadipo wala chukonda nga manda chuzungu rovunja watu aneru kuchira na vono rapu kutupuru feze jivona nga rindi kuhine uri watu aneru kuchira na vui awe watu vane wapuru feze arali ndipinga to amba sa tsumbo kunja vhathu vha vhanna u fhiva na vhambe nende ri vhanna vha amba to vhori vha amba na vhunyi vhathu vha vhanna hii ndi zwila zwine musi a tshi ṱoḓa u amba u tea u thoma a ḓi ṱola nene muṋe uri tshirunzi tshanga tshi ḓoho tshi ḓo bvisana so nga iṅwe ndlela ndi ri vha one vhathu vhane vha vhori vha nga amba navho hu to ṱali vha ḓivhana uri na ndiga ine vha nga vha hone ndi yone psychologist ndi yone social worker vha one vhafunzi tshiṅwe tshithu tshine ndi khou ṱoḓa u tshi amba nga maanḓa ndi tsha uri arali vhone vha tshi ḓivha uri vha kha lutendo lwo imaho nga uri vha nga ḓivha vha mufunzi a vha zwi ḓivha uri musi naho vha mufunzi vhathu vhane vha vha vha khou ḓa khavho a si vhathu vhoṱhe vhane vha ya kerekeni musi vha tshi ṱoḓa u thusa vhathu vhane vha vha uri vha na thaidzo a vha rangi u sedza uri muthu ndi mini zwine ene muṋe a tenda khazwo u itela uri a kone u thusalea ngori vhanga muthu anga ḓa kha vhone vha ri arabele ene a wana uri ene muṋe zwa thabela a zwi muthu ari tenda uri vhathu ri na nḓila dzo fhambanaho zwine ra nga kona u dzi shumisa uri vha sine u tandulula tshedzo dzavho muano wo leluwa fhedzi ri amba na nnyi a ri mini matshelo a tshi khou amba na nnyi a ri fulufhedze musi vhunzhi ha vhathu vha tshi khou amba na riṋe zwiphiri zwavho ngauri matshelo heyi ndi nde rine rine ri ḓo ita uri hauyi muthu we a mbudza hi hu vhe ene matshelo rine apfha uri o ḓi a ṱola vhutshilo ngori nṋe ndo o ḓa vhudza nṋe matshelo nda vhudza khanare a zwi isa kha midia vhavoseya kha vho amba ngaye musi kana masiari a balwa u konḓela u vhula vhuṱungu a vhona uri ndi khwine u ḓi a ṱola vhutshilo ngori a huna muthu ano fulufhedzea hafha vhutshiloni ende vhaṅwe ndi hezwiḽa zwine a wana uri muthu ene muṋe u to fhedzisela o to dzhaila tsho uri a thamba na muthu na muthihi muthu ri tshi vho ḓi muvhudzisa uri na ndi ngani ni si thamba i a soko ri hayi a huna muthu ane nda mufulufhelela hafha shangoni na vhathu tshelei
0: hu na mafhungo haya a stigma a u sandana nga murahu musi muthu wono muvhudza zwine wa nga vha u khou ṱangana nazwo vha nga ḓivha vho tevhela henefha kha zwileli zwa vhudavhidzani hu na iṅwe vidio ine khou leledza henefha ya muṅwe ane a khou pfhala uri o ḓi hatula vhutshilo fhedzi dzi vidio dzawe dzi khou ḓi bvela phanḓa na u vhonala dzi khou bvelela dzi ntswa dzi sathu vhonala ono vha kha ḽiṅwe sia a si tsha vhaliwa kha vhatshilaho zwiḽa zwithu ndi zwine zwi nga vha zwo konḓa u vhonala kana tsumbo dzi ri nga amba uri dzo vha dzi tshi ḓivha dzi hone hune ra khou swika hune zwa zwino roṱhe ri khou akhamala ri khou vhona zwine a khou amba zwone nga murahu ha musi a si tshe hono vha hone
1: ndi hezwi zwine matshina vhathu tshi nga ḓi sumbedzisa uri havha vhathu vhane vha ṱoḓa u ḓivhulea vhunzhi havho vha amba u totali ari balelwa u pfhesesa luambo lune vha vha khou lu shumisa ndivha uri ene muṋe vha khou ḓivhulaya hezwiḽa zwithu vha nga wana uri ene muṋe anga vhonda vhaṅwe vhathu vhane vho ri o amba kha musi muthu ane a vha uri mufulufhela nga maanḓa wa tsinesa musi o amba houla muthu a balo u ita mini u khipha secret kana a vhudza vhaṅwe vhathu kana vha dzi to tshimbila vhunzhi ha vhathu vha tshi amba nga zwe ene muṋe a ita zwone kana nga zwe a vhudza muṅwe muthu a balwa u ita mini u ṱanganedza uri hafha shangoni a ri tende hune zwine ndi zwi funa nga maanḓa uri
0: muthu hone arali muthu arali a muthu wa miswaswo sa tsumbo a vha a tshi khou amba hu na hune vhane vha tshilane vha nga kona u mu dzhiela nṱha uri a hezwi zwino zwi to nga zwi tshena zwa u tamba khazwo
1: zwo to ralo muṅwatshi vhathu vhono fhedza vha khou ḓi atula a vha zwi ambi sa zwithu zwine a vha zwi ambi nga ila nḓila ine vha ḓo zwi vhona ngari zwi vha zwi serious kana vha khou ṱoḓa zwi ita vha ḓo sokou zwi amba sa midahi vhona soko ra hauyi u khou ḓi ambela so muthu a tshi ḓivha nne nda nga ḓi posa nga fasi ya traka na vhona nga ri u khou zwi ita ambo ḓi namba ḓi posa nga fasi ya traka ndi hafho hune vhathu vha ḓo sala vho akhamala zwi konḓa nga maanḓa musi muthu a tshi ita zwidoku kana midahi yo raliwe hi vha songo zwi dzhia sa midahi a vha muvhudzisa uri na ndi nga na khou amba sezwo rali ngori vha ḓo wana uri hoyu muthu u ndila na u ṱoḓa u ḓivhulea mara ndi vhone vhane vha nga vha thandululo vha muthivhela uri muthu a si kone u ḓi atela vhutshilo matshina vhathu tshelei
0: ri khou guma henefha na musi ri tshi khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho vho makhulana vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi ri khou livhuwa nga maanḓa havha vhara vha ri khou amba navho ndi muḓivhi wa muhumbulo ndi vho Simon Makulana vha tshi khou ri thusa u pfhesesa khwine heḽi fhungo ḽine ra khou amba nga halo ro sedza na mwana hoyu wa ṋaṅwaha wa uri kha ri thome nyambedzano u amba wa thusa u thivhela zwine vhaṅwe vhathu vha nga vha vha tshi khou ṱangana nazwo kana zwine zwa nga vha swikisa kha uri vha fhedzisela vha tshi khou dzhia tsheo ya uri vha ḓi hatula kana u ḓivhulaha zwino ri khou ri sedze fhungo ḽeneḽi ndi a fulufhela zwori ri khou amba nga haya mapungo na vumakulane hunga ba kuna banji bane bo delwanga zvifanyiso zva banji bane vanga ba vasvikotoma bona tsumbore hai zvitonga hoyo muthu hoyo ndingatoyetea utoma ubatsine na izvo zvino nditomo unga mutikedza nga ndira ipiyo na ipiyo nga mbromo singa manda manda roamba na zvo vatu kha vafulupedzeye kha vabe vatu bane vaya kona bo fara chipiri cha munwe hoyo munwe muthu ananga vako vaudza chipiri chawe anga va a iyo nendira ine akofori uko rule ya muhwalo une akofori uko muleme Vane vachitoto vachitoamba chila chipiri chavoe che afurupela vone nga hacho vaona zvichi komusvikisa kauri apesera achiko di hatura vachiro zvadori mini yanga vone vasongo faro chipiri chamumwe ane oda kavone ole mero nena vone vachitirisa riko doamba nga ilipungo zvene zvino 0860002503
4: Arare bachere kanyori vangasi kono badela muimeri wa zvamirayo kavaere kanye hafu clientele yoito uri tshumelo dza zvamirayo dzisvikireleye Chaka za chumiru za chizopa mananaho, zikatila vone, mufuno wavo, vana vavo na miradu ya muta. Chumiru zikatila minandu ichimbelelo na taizu ya zobu gebenga, so mishumoni na zungwe na zungwe zui kwa manu na zomirayo. Ungaba undaere ya terezo, ifa okote, zindwa zoti selika wangazo mbeu, tarano isina wakane zanu, kana chumiru isatakazi. Ramiro ya avo clientele, uhone ubatusa, chumiru za shuzore ruwa, zineba tuita zone, nujia rutingo wavo, bafune ramirayo, kana barumera email, riduwe kapo mrahu. Chumela za shuzi katela 5,000 rands ya baili. Kaba SMS ifi parapara ka 32281. Ndi 32281. Clientele General, ndi FSP otenera ho, nandinda kombo isi ya uchiro, irena license. Mira yoti wao, iwanada online. Hudo shumambadero na mira yoti wao.
5: Mi bukuta ya boxer price knockout ni songo pirwa. Rengani fetches and monies macaroni kana spaghetti 500 gram. Nangani zvibiri nga 28 rand. Albany sliced brown bread 700 gram mbiri nga 28 rand. Mi bukuta mibiri nga murenga rechitoko chichehone. Boxer price knockout.
2: Zvota zvino vatijeresi vataisa zvone kha inombekanya mushumo asi zvine parapara FM yaimangazo vuto vabupfiwa hamutejeresi uyo rine sachitichi aridi wopinga izvozvo bvao kha mutejeresi uyo parapara FM
0: Watichere sambeke nyo mshimo ya shikosha mapungo ndivo na butali 086-000-2503 Nena wane watichere seru kwa mbari chukula velesa heli pungo heli line lilo nilara kwa ngalo na musika mbeke nyo mshimo ya chiko.

0: Silent in court.
1: Marana wanga. Mlandu hoyu ungasumbeza unga ni mlandu mtu unga uri ukasheduluwani ya mlandu. Kazi diweza uri uhumbelwa habeli. Hoba usingasi itu nge ichi polisani sa izi uyu. Umlandu wa utotoma wa hui muwelelwa. Chingwa hapu. Kote kazi diweza uri asizone za uri muwelelwa una mlandu mutifezi upahe wao. Mu.
0: Chete. Chete.
1: Muwelelwa una mlandu mibili. Ni mlandu wa upteshi wa achipaza. Katina mlandu wa uhayezo kana ukidnipi wa hangwana wawe ni mungu.
0: Chete, chete. Ndaba visa mwane wa lipstick ya.
1: Nga ingwendira. Ndi ono yu muwelelwa ane akupomo kwa mlandu wa ukidnipi wa hangwana wawe. Yote heyo mlandu yenda ibura apo. Inga kadivuswa chipinga chingwa na chingwa musi zote. Sino ndi izi za upura mataira aguru ya muwelelwa wa mlandu. Zote hezi, zita uririvone muwelelwa achi opisa kachichaba.
0: Chete. Enda, mwane masikipa jishenda bako ni pabutada ngao.
1: Chingwe hapu, kazi diveza uri muwelelwa na muwelelwa wa mlandu. Zwa zino bako uzula mudini muti. Ngandira ine muwelelwa amangayo. Angasi mangare arali achingari upiwa beili enoni. Aitaji uru zono pira hezi. Zwa utabi wa matairi.
0: Enda, nide.
1: Wichiro amu tundi ande mimungurwane wanga. Upirisa stu zote. Bashi msani wanga ngei kaluwa lungururumbu. Bari muwelelwa asi mtu ane angapukela kalimwesha angu. Hezo asizwane na ruti. Uyanga obu butanzi bunene nendaba nao. Asikare kare muhumbrelwa oba ova ndaye lino ni shango la Afrika Chipembe. Na pasipoto yawe ya kwatiseza zenezo zinenda kwamba zone zwa uri oba ova kalino. Uitera uri rushaka na muhwereri babe bobulungeyao. Rimuwelewa kazi uri chitoke sinu usikara mlandu hoyu uchisengwa. Makumezwa ashundia ne.
0: Yes. Chete. All rising.

0: Tete court. Tete.
1: Ningani vha tshi khou humbula uri muhwelelwa arali anga ṋewa bail, anga ḓi dovha hafhu a tshinyadza muhweleli.
2: Murena wanga, muhwelelwa ndi muthu ane a dzhia zwikambi. Nahone uvhu vhukhakhi he a vhu ita, o vhu ita nga fhasi ya ndango ya zwikambi. Vhathu vha re na zema ḽi ngaho sa heḽi zwi a konadzea uri vha dovholose vhukhakhi he vha vhu ita sa honovhu.
1: Oyo muhwelelwa no vhuya a ita vhuṅwe vhukhakhi vhu nonga sa hovhu?
2: Hai, vhukhakhi vhune ha tou fana na hovhui ri nga si ri ono vhu ita mune wanga. Fhedzi zwa uri muhwelelwa ndi muthu a kanakanisaho kha tshitshavha zwi hone, sa izwi ndo no zwi bula uri hoyu muthu ono vhuya a pyasha tshiphaza khathihi na u kidnapa ṅwana wawe.
3: Objection, my lord. Objection, my lord. Kesi dzoṱhe dzine mutshutshudzi vha khou amba nga hadzo a dzo ngo gwela. Murena, sa zwenezwoi ndi vhona uri mutshutshudzi a vhu koni u ḓitika nga kesi songo gwevhaho dzo phumulwaho.
1: Objection sustained.
2: Sa zwine khothi yakho zwi ṱoḓisa zwone, murena wanga,
1: u ya nga vhuṱanzi hera vhupfhatiri, muhweleli na muhwelelwai vha khou dzula muḓini muthihi. Izwo zwithu zwi nga khwaṱhisedzwa?
2: Ndi zwenezwo, murena wanga.
1: Tshifhinga tsha ḓuvhai tsho no tsiruwa, khothe ino i khou fhiriselwa kha ḓuvha ḽa matshelo. Let's adjourn.
0: Tete! All rising court! Karime!
4: Ita li kote zofara ene ala anofi hagumi. Ndi aliva na toro za ruvele. Ukumeza wadivuwa. Uimbo lulu nulula. Ingo ya jena ya vana toro ya ruvele. Ingo ya jena ya vana toro ya ruvele. Karitangani machero.

0: Zwino vhege kha tshiṅwe tshitenwa tsha vha khomishini ya zwa khetho yo ḓiimisaho nga yoṱhe kana IEC, ho lavheleswa nyimele i no vhangwa nga ṱhahelelo ya maḓi miḓini, hu nga vha kha tshumelo dza mutakalo, zwikolo, mabindu, nyinga ḓorobo na zwikolo bulasi, kani zwi na u kwama themamveledziso, u lugiswa themamveledziso, mavhusele na dziṅwe khaedu dzo sedzaho kha uri ndi zwifhio zwine zwa vhanga uri maḓi a si tsha swika vhathuni. Ndi kha Science na Technology nga Ḽavhuna ḽino ḽa Ḽavhuṱahe Khubvumedzi, nga hafhu bva kha vharahovheli masiari vha na dokotela Wanda Jonipha kha Phalaphala FM.
1: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Vashavi, Vasena, Varemba, Vamwenye, Vurangaphanḓa hanu wa LCA, ra ri tsho swika hafhu tshila tshifhinga tsha muṱangano. Conference ya vheiwe ya ṅwaha nga ṅwaha, fhethu ndi Pala Sweetwaters ha Mutenda, Ilim, ḓuvha ndi 12 September 2026, u thoma nga 10 nga matsheloni. Khunyeleli vhashavi, vhalungu na nguvho. Shalom vhashavi, shalom.
3: Chico, Chico, na Lufuno Tshivhase.

0: Ndi miniti ya tae zo zinoro vaka waraya bubili watishele sambeke na mshumo ya chiko cha mapungo ndivu na butali na musinga labu na jambu ditu amba pezi zori roshika kalutalo pezi selalwa hino mbeke na mshumo na musinga labu na ngawara jene jene shituwa rafu vaka waraya bubili ndi hapo nende nabu ni batishele sana musi rado barko one sana kambeke na mshumo hei ndito takuwa pezi ndi hapo ndadubasia toni za mapungo waraya buraru uva hapo ndadubasia na Dr. Wanda Jinipa ndi kambeke na mshumo ya science na technology hunewa dawa chukuraro vela panda na nyambe zanu zini zizaba bachiko di ralo uzifara zibege nizo firao hapa jenis bachiko di labele saka jukwa maho hezi keto za mibuso yapo zineza kuduwa honinga la ina la mwezi walara kauna mwaha fwezo jnodi kwa mba ngaurali ndono banabo ndimuyeni wanga hapa rukwa mba rose za zangano la lushaka rwabashabi lemba cultural association machero badobana kubangano ya mapero ainobege ya upembelela vufaha rukwa mba pana mzula chidulo ndina ishe habo pandelani mutenda dimasiari roba tanganeza kambe kanya mshumo ya chiko hurini
1: rione dimasiari abudi vurufuno katina batichelisi waparapara FM
0: dimasiari abudi rikoli wangamanda na chipinga ure riambenga haya mapungo kariambenga hei kumangano katina ndeme ya ayo dimushumo wangwa mwana mungo huyu
1: ndiza mkuma batu wadozi wauri rishakaruna rungwe Runa vele yaro, one bachitiba zori, kamwezi unera baka uzino, mwezi wabufa, bashango la Afrika Chipembe, mwezi ya kamisha karabalemba, ubangangwa wa 1948, usika zino, zonova na mingwa ya 78, karine ni bufa, and then za dawa futu za bauri ni mingwa muswa, hezi neba tu bari mingwa muswa, muzibaji ya kama mwezi wa January rine mwa washu ndu utoma zino zino duwa heli duwa ni uruwa nga maa nangaribari kupembe la ufa alushaka robaremba uri na ababa tuwa bagai ngarimbelele ni mutoto walushaka runa runwe ene mbelele ni pupu za alushaka runa runwe alushaka rusu na mbelele ululushaka rofa Dos divori verele iambasuzinji, ingawa machinele, zine baita, ruambo, na zine vadibu na zangazo, na kuamba lele kwa abo. Zino kambelele, nione inea tanganya batu batu, uribave chitiji, usomu dula unazipambano. Zino njele mbelele, ndi zine waiwana ushipepiwa. Asu zine watu zichenela chikorole. Wichi bebiwa, bau vuzori iwe, uwe lakaru shaka rufiyo, naone mutupo wawu ni ufiyo, one zine wala, nizifiyo zine wala. Zino, kambelele ingwe na ingwe, zidozitivori zivangeti kuni, ye mzimu achisika tazuri na lipasi, aitarove na batu. Zino hawa batu, zito ugudisiwa, ruambo, raguliso na maitele na machinele, Mutu wa divi zori zino nedu wa mtenda. Asiyambe zori ndiene wachibasi. Zino kalushaka uru wa waremba. Zito ziwa uri nulushaka runeru wa ngei kala Israel. Nga unu ulangwa wakari kale unu wakifi. Znera ndiwa za kale nga 586 BC. Mwishumu muru wa nwavelele nduwa uri. Rive matu wa tii, ritusane, richishuma, risume zori nari ya gai na kutonipa. Batu wa uruane, na zimwe chaka zine wazula nato. Sino mbelele, itu safezi uru mtu, aji kuchira na baki, akono tusa mwe. Akono itaori, akono tompa mtu ane achira naye. Mbelele, riibona nga maitele ane abahone, na machinele alushaka, na mambarele.
0: Mwamba uvamura uhange yi nga alushaka olu lwa bashabi. Ulu doba kuru wabana zutanga zo yao nga upambana. Kau yu mshumo nera kwamba nga hawa. Ori kwamba nabane baba nebaba nga ndaga lino la Afrika Chipembe. Jango nila Afrika na linda lote. Nabone baba kudoba chipida chao yu mshumo kati na uri. Musi tambo yi ichi ya kabashabi wote. Idito jena nga zutanga uya nga upambana.
1: Tamboi, rine rushaka rwabashabi kana rwabalemba rushaka rune ruchishuma rutonga ngedani runa chaka za 12 na hizi chaka za 12 ziwana pano kha Afrika Tshipembe na mashango ane a vhomaledza na rine Southern Africa atori nga lifhasi u ya nga wangaredza ri wanala kha nyambo dzoṱhe dzine dza ambiwa pano lifhasini. Zwino hei mvelele vha sedza kha lurenda zwa zwino ri tshi khou amba zwino hu na bisi ine no khou takuwa ngei kha ḽa Zimbabwe nduri vhabo matshelo vha dovha vha khou ri kanda pano. Zwino i kha hovhu vhutambo hovhu lushaka lwa vhalemba i ri wanala kha mashango o fhambananaho. A si lushaka lutuku sa zwine vhathu vha zwi ambani vha vhona lushaka lutuku henefho hune vha dzula hone. Nduri ndi hezwila zwine nga tshikhuwa pfhi ho lushaka lwa vhalemba is scattered all over and ri wana kha dzinyambo dzoṱhe kha shango la Malawi ndi vhamwenye. Zwino vha tshiya hapo kha shango la Mozambiki ndi vhafena. Zwino hezwi vha tshiya kha ḽa Israele ndi vhayuda. Zwino mvelele i vhonala a si luambo lune lwa ita uri muthu u wela ngafhi. Zwino lushango lwa vhalemba vha amba nyambo dzoṱhe dza vhathu vhane vha dzula nadzo. Ndi malofa ane a amba uri hoyu muthu u wela gai. Zwino ndi tshi kha ḓivha henefho ndi ḓo vhasumbedza na kha zwipuka kana zwinoni zwa ṱaḓuru na zwone zwi na mvelele yazwo. Vha nga si wane funguvhu ḽi tshi lila sa khuhu. Vha nga si wane ndau i tshi vhomba sa mmbwa. Vha nga si wane nari i tshi lila sa kholomo. Tshiṅwe na tshiṅwe ende hezwi zwithu zwa mupo zwi ṱompa nga maanḓa mvelele yazwo. Zwino kha riṋe nga nṱhani ha uri hu na u dzhenelelana ha dzitshaka ndi hafha hune liṅwe mvelele i ya fhira. Zwino riṋe tshithu tshihulwane tshine vhathu vha ḓivhele tshone nga maanḓa ri tshi ya kha zwiḽiwa ndi uri vhalemba a vha ḽi nguluvhe kana nyamafu kana tshithu tsho tou faho nga tshoṱhe kana tsho tou tshipiwaho. Zwino a vha ḽi malofa. Ri ḓo zwi ḓivha uri kha malofa vha tshi ḽa vhone vha ngo ḽa vhutshilwa ha tshetsho tshipuka. A zwo ngo tendeliwa kha lushaka lwa hashu. Zwino na matshilele ha fani ni. Rine ri na luimbo luhulwane nga maanḓa lune lwa bvumo lune lwa bvidzwa pfhi mbimbe. Na rine ri tshi bebiwa ro luwana. Zwino ri ya lutshina ngauri ndi lwone thabelo ya lushaka lwa vhalemba. Lu amba zwori a vhuya mushavhi a vhuya na tshika tshidza. Ndi uri hezwi a tshi ṱuwa a tshi u shavhisa. A tshi vhuya u ḓo kona u wana tshelede a kona u mala ngayo. Zwino vhaṅwe vhathu vha vha tshi vhona nga kha musi zwi yela kha zwa vhurereli. Zwino lushaka lwa vhalemba vhurereli havho ndi ya Tshiyuda. Ndi zwine nga dze milayo yavho vha ḓo i wana fhala kha Tora kana Old Testament. Ende vha tshila hezwi zwithu zwine vha tshila zwone zwi tou nga sa vhathu zwi malofani avho. Zwino hu na vhane vha ri haya maḓuvhani vha vhona nguluvhe. Na vhone ndau arali vha vhona i tshi ḽa ṋama a si yone ni uri i tshi ḽa mati a i tshavha ndauni. Zwino vhaṅwe vho to ḓa na back door kiri u tshi mala u ya mala wa kokodza na ḽiambele ḽa Tshivenḓa ni uri u tshi mala ndori u kokodza na
0: luranga
1: na luranga zwa uri vhana vhane vha vha hone vhane vhaṅwe vha vhona vha tshi vhona dzinguluvhe vha tshi ḽa vhunyamafu vha ita zwoṱhe vha kho ḓivha vhukhotsi havho.
0: Hei, mbambusha, ishe, hapa kha ili pungo neva kuliamba. Zwa zwino ri kwamba hono vano angalala nga manda a zwithu hapa shangoni. Katina mapungo ya enea au malelana na zwothe. Unga vana mbudziso. Fedze lo ndi pungo la lingo duva, ishe rodo ambanga alobo lingo duva. Richipoto sezori. Eyi mirapo misho. Aba vana batuku ndiba neva kuwa kufunzi wana maitele amvelele na siyalara ya valemba ya vashavi. Fedze richikopi ya kaheli lera zuranga lo na musiri. Kwamba mshimo uyu ushidora nge wa nga Galadina Matshelo. Ndi kho ṱoḓa ri sedzevho hapa ishe zwa ndeme zwine zwa ḓovha zwi kho itea kha hoyu mushumo wa Galadina. Ndi zwo ri ambiwa nga Galadina henefho ḓo vha na zwiḽiwa zwine vhono ḓi zwi bvisela khagala na zwa uri vhashavhi vhalemba a vha ḽi malofha.
1: Zwino kha na Matshelo heḽi ḽa Galadina ri ḓo zwi ḓivha uri kha mvelele ya vhalemba hu na mafhungo a uri ndi vharengisi ndi vhathu vha mabindu. Zwino hapo hu ḓo vha u ṱangana vhoramabindu vha vhalemba na vhaṅwe vho rambiwaho kana vhane vha vha hone. Hu ḓo vha hu khou ambiwa nga mafhungo a uri a u hulisa tshikwama tsha heyi Lemba Business Council. Ri ḓo zwi ḓivha uri lushaka luṅwe na luṅwe lu vha na heyi Business Council i thusa lushaka na wiki na vura mabindu zuna hapo hawa vatu vane vava mirato vado wavachiko hita ure na mabindu wavo adiva ziwe vato ure vavo wano royu ubindu za mino hoyu wita spizno ubindu zi traders nizone zitu zineza vore nicho nichibindizi cha ushaka lwa valeba mbukatisha vura mabindu zino udova uko tutu wetu vura mabindu ure na ova hitanana na nyimele ikondao inera kwa hivona na musi imeone iba yo itiswa na mafungu wa zini ndo neva kutipu wanangei hangei Middle East hangei ni Amusi padu wana chuziko dura zino hama vura mabindu vashu pako tana anazizwa kuonda kayo nyimele mara udo pako kuna iwa ure nato zoro rari nita hizi zoro rari mara rinenga ure retemba hoyu mwaluwa denga riababu zoro mwaluwa denga udo ni patucheza hizi nchiku patuza ushaka.
0: Zvino vambi ba hurwane kha uyu mushumo ndi vafio katina mushumo wothe wa mapeloni ya vhege.
1: Ari rikala machelo una rina vhaṅwe vhanopfi vho Reverend Lifo

0: gangene na vutiti vhane vha vha mulemba na vhaṅwe vha no pfi vhugumbu vho farao muhasho wa Land Affairs Land and Environmental Affairs tshala Zimbabwe. Zwino na hapo fhethu zwi ḓovha ri na mahosi, ri ḓovha ri na vhaṅwe vhane vha vha ḓivhesa nga maanḓa, ndi vhokosi vho Mathela vha ḓovha vha na rine. Zwino kha heḽo ḓuvha hu ḓovha hu na vhabi vho teaho vhane vha ḓovha vha tshi khou amba na lushaka lwa lemba. Zwa dovha futhi hu ḓovha hu na khunguwedzo khulu ine ya ḓo itiwa nga mafhungo a i TV 265 channel ya Gautv. Zwino tshine nda nga amba tshone ndi tsho fheleledza ndi tsha uri hu songo vha na mulemba na muthihi ane a dzula, ngauri ndi hone hune ri khou fashelela, ri khou ita uri mvelele yashu i fhelele kha vhaṱuku, kha vha ḓe na vhana, ngauri hu ḓo vha hu na zwileludzi zwine zwa ḓo shumela vhana, zwezwa zwine vha wana vhana vha tshi khou tamba, vha tshi khou ita miswinki, vha tshi khou ṅwaliwa nga zwa nonga dzi inki. Ndi uri ri khou ṱuṱuwedza uri lushaka vha kone u ḓivha vha vhana uri zwino lushaka lwashu lu tshimbila nga heyi nḓila, ende nga heḽo ḓuvha hu ḓo vha hu na vhathu vhanzhi nga maanḓa vha no bva kudanini na dzoṱhe dza shango. Hu na bisi dzine dza zwa tshi khou bva vhusikukune vho Zimbabwe fhethu fhambananaho kha ḽoṱhe ḽa Afrika Tshipembe.
1: Hai, ḽi khagala tshoṱhe ishe. Kha ri vale nga heḽi, ndo pfa vha khou amba na mahosi, kaniya ndi ḽene ḽia ḽa uri misanda itikwa nga vhashavhi.
0: Hai, ndi zwa vhukuma, rine vha ḓo zwi ḓivha uri rine mahosi, rine a ri vhangi, havha vhathu vha mahosi, rine ndi rine rine ra vha tikedza zwihulu. Ende vha sedza vha ḓo wana zwa rina, ro ramba na khosi vho Mukwena vhangei, Vhakwena Royal Council na vhone uri vha vhe hone, na vhaṅwe mahosi ro a ramba. Zwino rine na mahosi ri tshi saizi vha tshi ḓivha uri tshi ḓa kha lino musi hu tshi khou ḓiwa fhano, Vhalemba na Masingo ndi tshi tshithihi, vha tshimbila vhoṱhe ende a vha vhangisani. Zwino na rine mahosi oṱhe ane a vha hone, rine ri vhatikedzi vha mahosi. Na nṋe ndi no khou amba arali vha vhudzisa nga khosi Mashau une nda bva hone, ndi mutikedzi, na zwino u ḓo vha na nthu na heritage ine ya ḓo vhona nga 26 10% wayo ya shango lothe la Mashau.
1: Ndi khou livhuwa nga maanḓa, ri livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho ishe. Vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi na mushumo hoyu u tshimbile zwavhuḓi.
0: Ndi khou livhuwa muhashi na vhathetshelisi vha Phalaphala FM.
1: Ri khou livhuwa nga maanḓa. Havha vhera vha ri khou amba navho ndi ishe vho pandelani Mutenda. Ri khou amba navho ri khou lavhelesa mushumo muhulwane vhukuma khoyu wa vha dzangano ḽa lushaka lwa vhashavhi Vhalemba, mushumo khoyu wa Lemba Cultural Association. Ndi hone matshelo vha ḓo vha na khuvhangano ya mafheloni a ino vhege wa u pembelela vhufa havho. Ndi mushumo une wa ḓo rangelwa phanḓa nga Galadina, zwene zwa matshelo vho zwi pfa vha tshi khou ralo u ṱalutshedza khathihi na nga mafheloni a vhege hafha nga Mugivhela vho ita no ita khuele na Thambo kha vhashavhi Vhalemba vhoṱhe, uri kha vha ḓe vha kuvhangane vha gude vho no ḓivha zwinzhi malugana na zwikwamaho mvelele yavho. Nga u to rali zwi kho to amba fhedzi ro swika magumoni a heno mbekanyamushumo une nṋe na vhone ra khwanesana. Nga u to rali na musinga ḽa vhuṋa ri ḓo dovha phara vha roṱhe matshelo nga ḽa vhuṱanu. Ndi tsho takuwa fhedzi hafha ndi na ḓovha sia thoni dza mafhungo a wara ya vhuraru. Ubva hafho yone mbekanyamushumo ya Science and Technology ine vha ḓo iḓiselwa hafha nga Dr. Wanda Jenipa. Nṋe ndi tshi khou ri vhone vha ḓo vha na masiari avhuḓi ubva kha nṋe LGT ndi si ndoṱhe na mubveledzi hafha ndi Tshililo Donald the Bingiras Canary. Kha vha ri vhaonese nga luimbo lwavhuḓi nga maanḓa kholu lwenzhe lwa shango nga lwi Nechivhale. Fhedzi ro ranga ra fhira nga hafha
2: vhashavhi vhasena Vhalemba vha mwenye vhurangaphanḓa hanu wa LCA vha ri tsho swika hafhu tshila tshifhinga tsha muṱangano. Konferentsi ya vheiwe ya ṅwaha nga ṅwaha fhethu ndi Pala Sweet Waters ha Mutenda Ilim, ḓuvha ndi 12 September 2026 u thoma nga 10 nga matsheloni. Khunyeleli vhashavhi, vhalungu na nguvho.

0: Media iba disera todza mafhungo kha Parapara FM.
1: Ndi masiari vha muhasho wa pfunzo vunduni la Gauteng vha ra thaidzo nnzhi zwikoloni dzi sumbedza thaidzo dzine dza vha hone zwitshavhani. Khuḓano dzi khou ṋaṋa ḓoroboni ya Durban he vhagwalabi vhanzhi vha kuvhangana phakhani ya King Dinizulu u fara mugwalabo malugana na vhadzulapo vhane vha vha fhano vha si na bambiri. Mapholisa a vunduni la Limpopo vho fara vhahumbulelwa vhavhili vhuponi ha Atok nnḓa ha Sekhukhune malugana na zwiito zwa u gwa migodi lusi ho mulayoni. A ri ṱanganee nga awara ya vhuraru u pfha mafhungo nga vhuḓalo.
2: Yo saina muwano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muwano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muwano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365, Craig Hall, 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
3: Heino mbekanyamushumo vha khou ḓiselwa nga SABC Education. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
4: Heino mbekanyamushumo vha khou ḓiselwa nga SABC Education nga vhuḽedzani na vhadzangano ḽa mivhuso yapo kha ḽino SALGA. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

0: Zwiliwa na zwihono singa ngomu 150 general VIP 250 kula box 70 rand tikiti dziwana na computicket.
1: Dorobo zo pambanaho, zwifhinga zo pambana, vhutshilo ngo ima fhethu huthihi. Fhedzi plane ya tshitokofela i fanela u bvela phanḓa, na zwa uri kha FNB app miraḓo i kone u vhona uri tshelede i khou ya ngafhi. Vulani stokvel account noṱhe nga nḓila ya digital, huṅwe na huṅwe hune na vha hone ḽifhasini, ni kone u vhona u dzhena na u bva tshelede noṱhe.
2: Ndi ngani ho tea u vha muthu muthihi ane a kona u vhona tshelede? Nga FNB digital stokvel account, miraḓo i kone u vhona uri tshelede i khou ya ngafhi kha FNB app huṅwe na huṅwe hune ya vha i hone. Tshintshelani kha digital stokvel nga FNB namusi. FNB, tuzo shandukisa zwithu zwoṱhe. U ḓo shuma mulayo diwaho. FNB ndi davhi ḽa First Rand Bank Limited. Vhaḓisi vha tshumelo ya zwa kwamana zwikolodo vha tshiofisi.
3: Ma Afrika Tshipembe ro fanelwa nga zwa khwine, ro fulufhedziswa mbofholowo. Fhedzi, muvhuso une wa khou vhusa zwa zwino wo sedza wone une fhedzi, ngeno tshumelo dza mutheo hu sina. Tshanḓanguvhoni tsho kalula, masheleni a kiliniki dzi sa bvali na maḓi o kunaho o hombokiwa. Vhaswa vho fhedza ngudo dza nṱha, ngeno a huna mishumo, vha kundelwa na u bveledza miloro yavho. A huna dzi bada, sure dza dzi shumi, hu kanya na yone nḓisedzo ya tshumelo, a huna. Ro neta nga u lindela, u nanga hu zwanḓani zwashu, gundo kana lufu. Voutelani EFF.
4: Heino kungedzelo ya ḽihoro ḽa politiki yo vha yo badelelwa nga ḽihoro ḽa politiki ḽo buliwaho. Vhupfiwa u bviswaho kha heino kungedzelo ndi ya ḽihoro ḽa politiki ḽo buliwaho hu sini ha SABC.
5: Muvango wa gospel. Gospel. Kha dzi horo. Muvango wa gospel. Gospel. Kha dzi horowa.

0: The 26th September, or January 150 randa bahulwane na 50 randa yaba. Ticket is go one on ticket pro na computer ticket. Makete ando furanga 8 ya machero ni duwali wana liwe.
1: Royal Gardens hashtag ahuna usa
2: vachimbo di gidi vati wanale yavo tikiti zisikadzi vadzo wanala ngauri nga ndele ne zvako chimbira ngayo zvino nga ndele ne rakomona mana ngayo na zvikoro na petro yango pamba nae mbuso ndiyo rine apa onara kuchimbira hone vadzo wana tikiti na apa onara kuchimbira nedzikerekeni vadzo wana tikiti na arali vachikadzi vavo linde Tumengawa okay. Ndi mataba Rihon
3: Rihon apa chandu Ndurumina chandu
4: Ndero ditakalele
3: Ele ya lori Ndi apa mkula di prawa Tuna animanu baje Ndero chambu zina korom
2: Ya
3: Ele ya lori
2: Litami Lini itami ni naini
3: Ah,
2: Hashtag TBT nda, ni mataba.
5: Hey, si, kona shandu.
2: Ya.
5: Yeah. Hey, hafe ni nida, ni nangoto nda merandu, kuta pati la DJ Clio.
2: Hehehe, liba mbuza kwa?
5: Hey, ni mkumu dandu ni, hafa tandu.
2: Tandu gazi.
5: Ati, ana umwepe duwa chituwa nandisa.
2: Hey, hey.
5: Nyo, dee, wawure ono wa mini, ni nani.
2: Hey. Kezo ni hashtag TBT ya shukana mbega na mshumu ya zero wa dhuruwa puya buya vege dao ngalabuna ishori hafu vana pala kawara ya wararuka mbega na mshumu ya zero wa pezi ishori kotaro vana pala kawara ya buna namusi 072-897-8325 vado bachi kwa jena ka uri erina pungula shiladu na namusi
4: ya kama wako jena richibu ya dhuru kutamba enezo zi voice note tinema doabu rumela pungula shui ilikuri tseziru usui ziko sumbe za uriba reili ba dhurubo ya Johannesburg ndi vhathu vhane vha dzula vho dzhaya upfi vha dzula vho dzhaya ndi hezwi zwine zwi khou vhanga dzikhombo dzi sa fheli namusi ri khou ḓo ḓo ḓivha kha vheiwe vhareili vha henengei Johannesburg uri ndi zwone na ni dzula no dzhana na hone ra no dzhana no dzhela ngafhi ndi mini tshine tsha ita uri ni dzule no dzhaya ngauri namusi vha tshi bva Johannesburg ha vhathu hanefu ngwana ngwane ba ba khoya ba rilo ngana zwino ba makwa ndiri muthu a thondo a kheni la banda ine uto i divho ri na dzi potholo hey itisani u vha khou rela o jaya
2: ndiri ba khou fuka tsha khuma na tsianda ba khou rela nga ba khou rela kha M1
4: vha dzula vho jaya zwino ri khou ḓo divho ri ndi zwone na hone Dano ri kama una ngwe fhethu ne vhe no jela wono ne ri vhanwa ru ḓivha.
2: Ah mara juice ndi juice.
4: Kha vha ri vhudza.
2: Ah juice ndi juice. R21 ri tendela ri nga fori. Ah vho ri jo. Ah juice ndi juice ndi juice. 0728973325 kha vha ri mele dzi voice note dzavho kha fhungo ḽa shila ḓuvha tsha ri kota ro bvela fhala kha ware ya vhuna. Ri ḓo vha ri tshi khou vha tambela dzone voice note dzenedzo. Kela ndi miraru minute uri vhene fhala kha ware ya vhuna ri khou ma fhungoni. Nga DJ Davik wa Masana Records apala Chawero Summer Night. That of Summer Night in Jose. Jose ni Jose mare.

0: The Calvin Momo, Babalwa, Katina Musa Keys, Pumelela, Kaparapare FM, Robert Tamina, Sam McClecker, yeah, Garibo, Rivizaho, put together. Ya fumera tumele tu fara pala kawa raya buna zambori Rajana Karta Rovi Rwamba kata mishimo ya zioro wa hone hai Bwene mwere mwere zifuwaish Nore kanda mwere shawa tapia 072-897-8325 Nga uri Rina pungo lashu ladu namus
1: Eli pungo liko seza bareli bange Johannesburg Une zuko sumbe zore di bareli bane bazurabo jaya Bazurabo jaya Sino rukondo dibori Zob dibu diba tuniba no jeramini
0: Gide meluwa gai
1: no jeramini hapo Johannesburg Zino rukondo dibori Ningani nishi zure no jaya Uko iti amini
0: Tena ndore juzi ndi juzi
1: Karif
0: Arif, yeah
2: Zubani nga parono batendisa Zuba zizori Batu wangange no jobege wazurabo jaya Ndizone, ndizone zwithu sona ngo toa office asinga shira foka traffic yo vopa nga manda wa na kamso kwa mushumoni wa swika waima ka traffic zona pone bada ya vule ya hono tsela traffic u ditoyo enya na mlenje nya no rokono ka bachipinga chila chira frafu cheche wa chipedza we mapana ndi ngoro zvino vono lenga ya ndende vano vho shuma ngezwa I ndi nyai na ndende vano kwa ko enya na vho chipinga ndi vho tavanyala vhathu ndi tsisa mwa tshinavadza mwa ngoro lango raro zwino zwi ita uri mlenje u dowele na musu chaina u cha zwipfa ndanduna
0: okay
3: na shandwa ya thoduruso ndi dzone vono kwa amba ndi vhaingameli vho mugali mbulaiseni gali moto u bva pa Jimmy Stay aya ndi mavunde ya nṋe mushumo wanga u ntoḓa uri ndi dzule ndo dzhaya and then naho ndi tshi dzula ndo luvhofholola ndi vha ndi na vhusedzesi badi hone na ngwana afha ndi kha M1 R21 N14 N1, N3, N12 ni nga to dipfela vhuṱungu na yini na ri ila gole ite imana ba mara ndi zwa zwi khou itwa nga vhuḓifhinduleli
0: Galimot
4: chote ndi dzone zwine zwa ita uri dzule ro dzhaya hapa ya hapa ho vhonwe fhethu hune hu dzula ikonomi ya tshimbila nga hapa ho ḓalesa vhathu vhane vha vha khokereza ndi tshi nga ṋea tsumbo nga vharali vha dzithekhisi ndi uri u vha khou dzhela hune a vha khou ya hone a dovhe a vhuya dzhie vhathu ngoralo nda dovha nda ṋea tsumbo nga ṋe muṋe nṋe ndo rali ndi tshi mungo diḽivha fhethu hune nda vha ndi khou ya hone nda vha ndi khou diḽivhela hone ndi fono yanga matsheloni ṱhamusi ndi dovhe ndi vhuye nga wani ndi tshi khou humela murahu ndi khou dzhia tshiṅwe tshitoko so ndi humela luvhili nga ḓuvha so zwi ngita uri ndi dzule ndo dzhaya ngori ndi shuma nga tshifhinga so ṋamusi ara khou pfhi ndi khou Venḓa ndo no ḓowela u dzula ndi khou shuma nga tshifhinga so zwi ngita uri ndi dzule ndo dzhaya kana ndi pfha u nga ri ene a vha phanḓa anga ha khou ita zwone ngori ndo ḓowela u dzula ndo dzhaya ndi imwa ndi tshi fhiwa u bva nga Barodpo hayani ndi ya mavhunga muno kha vhaaluwa fhasi ya musanda wo thavha ya midzi ri na nwi misi yoṱhe
5: nda tshivhanga fhungo ḽa ḓuvha ḽi khou pfhala thi khou amba ri jozi ndi jozi jozi ndi jozi vhunzhi ha vhoriṋe hafhanoni Gauteng goloi dzine ra vha ri khou driva dzone dzi vha dzi dza mushumo ri vha ri khou gidimisana na tshifhinga so ndi zwone zwa zwine zwa ita zwori mini ri vha ro to salela murahu ri vhe ri zwone zwine zwa ita zwori ri gidime na musi ro vhuya nga hanefho hayani ri vha ro no to ḓowela uri ndi khou gidimisa tshifhinga ri vha ri khou gidimisa tshifhinga nga nḓila ine ra reila ngayo vha tshi ri vhona ro dzhaya ri vha ro dzhaya ri tshi khou gidimisa tshifhinga nṋe ndi kuvhonele kwanga hoko no ṱangana na vhomakhuvhela kha mitirenzi tshivini nga vuzulu
6: Olipazi DJ Shi na mubveledzi nga vho murahu ndara zwino ndi khou amba ndi murahu wacho hanefho a tshi dhiraivhero ndi murahu wacho dzi khou pfhushana zwino ndi fone ḓivha hu no ima zwino zwimani hezwo zwino itea fhethu nṋe ndi nga zwi nṋe u yanga a ri tsha zwipfha mani ri ḓo amba ngo a ri tsha zwipfha a ri tsha zwipfha u soko to funga hezwi zwavhuḓi u ḓi ro vhuya afho hayani ri soko to funga hedzila gole dzani dzi khou gidima u lenga kana mi zwi tonga sa hanefha nda vhona gole ri na ele nga phanḓa Nola mtu wa soko nga hango tanga nikea mani nikana mini ya wana roboto ni hako lijera bere roboto yu fara Aricha zifa mani sinu natazo ndo rea paswa nisuko zwa soko tojaya na mini Tenga zo chingwa chingwa ni hafo chifi Ah waya nga sirele juzi yu Nino tanga na mtu silo mwafaza riko diera ningea ya nipo shese nga ningi Nifa waya nga sirele juzi yu Mtu wana chiko na shantu so Arzo kote nindo zifa wangu madrive Amara ni ngongo wa tukono rira kwa nunu nene rawa honi Aba cha zifa uso kwa uto nruso kwa zroja

0: Patriotic makete a ḓo fula nga 8 ya matsheloni ḓuvha liṅwe na liṅwe.
1: Ri ḓo ṱangana Royal Gardens, hashtag ahuna usala.
2: Kha moḓoro, kha luṱingo, na hayani, ri vhafha muzika wonewo.

0: Masimbane mdau ndi Matabama.
1: Matabama vode Alex na musimbe kana mushimande betsine ba dofa pongola ba tsangana le bidzo Black Business Unity kana BBU bane ba re ba khoda tsedisa kha u khwatisa ikonomi ya vunula Gauteng u ba dofa pongola ba tsangana la Forum for South Africa bane ba khore kha u toliwe nga huswa u engedzwe ndila ya ku phasele kwa thero mulingoni wa matriki uri lingo ndila ruwa ha vhagudiswa tshikoloni tsha primary ya Masindi tshine tsha vhapala a maila kha vha lindele miniti mitano u bva kha vhara ya vhutanu na vhuthihi.
2: Mi bukuta ya Boxer Prize Knockout ni songo pira. Ringani Ellis Brown Creamer 750 gram. Kana Nestle Nespray Milk Powder 400 gram. Ga 49 rand nti. Ku Baked Beans 400 gram bidi nga 30 rand. Mi bukuta mi bidi nga murengi ara shitoko chiche hone. Boxer Prize Knockout.
3: Auna mudagasi vhege yoṱhe nga mulandu wa vhadzula tsini vhanga vhe vha ḓo lembedza transformer nga u tuma mudagasi zwi siho mulayoni. Ṅwana nga kona u vhala nga madekwana nga mulandu wa mudzula tsini wanga we a thuthubisa transformer yashu nga u tuma tshibokisi tshawe tsha mudagasi tshi siho mulayoni. Zwiḽiwa zwanga zwi khou tshinyala nga mulandu wa friji sa shumi. Mudzula tsini wanga o dzulela u renga mudagasi kha vharengisi vha siho mulayoni nahone u shumisa salondi. Ri dzula navho ra dovha ra vha tendela vha tshi tshinyadza zwishumisa zwa ndeme zwa mudagasi. Hezwo ri tea u zwi thivhela. Kavabige utumwa ha mudagasi zwi siho mulayoni kha vha Eskom 0800 112722 kana SAPS. Kha vha vhulunge transformer yavho, vha vhulunge matshilo havho.
4: Ngari doba na musi vha mashango ḓavha kha DSTV audio bouquet cha channel 811 kana vha ri dalela kha www.

0: me sabaya.
1: Silence in court.
2: Murana wanga. Mulandu hoyu ungasumbeza ungani mulandu mutuku nga uri ukashedulwani ya milandu. Kazi dhivezwa uri uhumbelwa ha beili. Hova husinga siitwe nge ichipulisani sa izi uyu. Umulandu wa utotoma wa hui muwelelwa. Chingwa hapu. Kote kazi dhivezwa uri asizone zwa uri muwelelwa una mulandu mutifezi upahe wao. Muwelelwa una milandu mibili. Ndi mulandu wa upyeshi wa chipaza. Kati na mulandu wa uhayezo kana ukidnipi wa hangwana wawe ne mungu.
1: Chete. Ndaba visa mwane wa lipstick ya.
2: Nga ingwe ndira. Ndi ono yu muwelelwa ane akupomo kwa mulandu wa ukidnipi wa hangwana wawe. Yote heyo milandu yenda ibura apo. Inga kadivuswa chipinga chingwa na chingwa musi zote. Shino ndi izi za upura mataira aguru ya muwelelwa wa mulandu. Zote hezi, zita uririvone muwelelwa achi opisa kachichaba.
1: Chata. Enda, wana wasikipa jishena bako nipa mutada ngao.
2: Chingwe hapu, kazi dhivezo uri muwelelwa na muwelelwa wa mulandu. Zote zino bako uzula mudini muti. Ngandira ine muwelelwa abangayo. Anga si mangare arali achingari upiwa beili heno ni aita zvihuru zvono fira hezvi zvautabo wa mataira.
1: Enda, ndide.
2: Vuchiro hamuthu ndi handeme muhulwane wanga upirisa zvithu zvote. Vashimisani vanga ngei kha rwa rumwe rurumbu. Vari muwelelwa asi muthu ane anga pfukera kha limwe shango. Hezvo asi zvone na luti. Uya nga hovhu vhuṱanzi vhune nne ndavha naho. Asi kale kale muhumbulelwa o vha o bva ndai linoni shango ḽa Afrika Tshipembe. Na pasipoto yawe iya khwaṱhisedza zwenezwo zwine nda khou amba zwone zwa uri o vha o bva kha lino. Hu itela uri lushaka na muhweleli vha vhe vho vhulungeaho ri muhwelelwa kha dzule tshiṱokisini u swikela mulandu hoyu u tshi sengwa. Makumedzwa ashu ndi aneyo.
1: All rise in court.

0: Utsembe zambe.
1: Eh beli.
0: Hai. Nengo ngo hezwi zwine zwa kho itea pa azwikovhe zwamfara zwabudi na luthi lini.
1: Mulano.
0: Ndi nga mini ro swika kha ichi tshipida mara. He?
1: Ai. Aya mafunga to vha khagara. Tiriri hapa nga mafunga nwana wanu. Ndi nga zwiri fano khothe.
0: Mara ho vha hu sina imwe ndila ine ranga zwi ite izwi zwithu. He? Kha vha ḓo vhona nṋe ndo pandekana na ṅwananga. Khou ḽa ngei o ima khothe. Nṋe nga hafha noni ndi nṋe muripoti wa mulandu. Hai mara asi zwavhuḓi hezwi zwithu zwine zwa kho itea vho tsembetsembe.
1: Beli, beli shaka ḽanga kha ri tende uri zwithu zwi kho itea ndi zwone. A hu tshena vho zwiṅwe zwine ra nga ita. Ṅwana wanu o tou ri levhela. Kha ri litshe mulayo u dzhie vhukando.
0: Mara hezwi zwithu nṋe ndi tea u zwi amba. A zwi khou mpfara zwavhuḓi. Ndi uri zwavhuḓi uri vhone a vha khou mpfela na vhuṱungu na vhuthihi lini.
1: He vhathu. Na zwavhuḓi vhuḓi kani ni khou nyaga uri mini na?
0: Nṋe ndi khou tou amba uri ho vha hu si na zwiṅwe zwithu zwe ra ri tshi nga itana. He? Ra si swike kha heyinoni nyimele ye ra swika khayo.
1: Zwino hai ndi khou vhona u nga ri is too late. Hafhanoni a hu tshena u humela murahu. Hoyu mutukana wanu thendo khaye o mbaisa nga maanḓa. Ndi vhona zwo tou fanela tshoṱhe uri mulayo u mu gudise vhutshilo.
0: Hai nononi ṅwana iyi ndi ṅwananga ndi malofha anga aḽani.
1: Zwino?
0: Nṋe tshi tshinwelo arali tshi khou rali thi nṋe ndi soko vhona u nga ri ndi khwine tshi mphire.
1: Hai! Beli.
0: Nga koni hezwi kha zwimphire tsembetsembe.
1: Beli, i ḓa no mbudza zwavhuḓi vhuḓi. Hone kha nṋe na thendo khaye. Ini ni khou nanga nyi? Ori ni khou nanga onoyo thendo khaye?
0: Hai, vho tsembetsembe, vha soko vhuya vha ṱoḓa u nkondisela vhutshilo na luthihi.
1: Nga uri mini?
0: Vha soko nyaga u nkondisela vhutshilo hola ni ṅwananga. Ndo to bepa ṅwana hola. Hi? Hezwi zwithu a zwo ngo vhuya zwa leluwa na luthihi.
1: Zwino nṋe ndi vhona ungari ni mulayo ni a u ḓivha. Hafha a hu tshena humela murahu nahone kha ri ṱuwe mani tshifhinga tsho vhuyelela khothe tsho swika
0: vhone kha vha humele nṋe titsha humela nga
1: ai
0: ndi nyago thoma nda ruwa nga muya a tikona na luthihi tsembetsembe
1: beli ni khou zwi pfha uri ni khou ri mini zwavhuḓi vhuḓi hoyu muthu kana thendo khaye ndi tshikhukhulisi hafhanoni vhukati ane na
0: inwi ma tshikhukhulisi
1: mani
0: hoyu tshikhukhulisi nga nḓila ḓe
1: hoyu muthu kana ni khou mu litshedzela ende ini u ḓo ni tambudza.
0: A tshi khou ntambudza nga mini? Mara tshi izwi nṋe o vha valwa kho, o vha valwa ngei khothoni mulovha.
1: Ndi ri ho muthu kana khou tea u gudiswa vhutshilo. Hoyu ini liṅwe ḓuvha ndi ḓo ri ndi tshi vhuya nda wana khou bva na inwi kamara.
0: Vha songo ya u ḓo zwifhela ṅwana nga nṋe. Nṋe ṅwana nga zwifhela zwami. Hezwo zwine vha khou amba zwone.
1: Oho, anga si ite u tamba mini?
0: Kori anga si ite.
1: Hezwi zwine a khou ita zwino ni khou ita mini?
0: U bva murahu ngei o vha khou zwi ita.
1: Zwi khou ita.
0: Zwi khou ita. Zwi khou
1: ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi khou ita. Zwi kh

0: Chete court. Chete.
1: Ningani vha tshi khou humbula uri muhwelelwa arali anga ṋewa bail, anga ḓi dovha hafhu a tshinyadza muhweleli.
2: Murena wanga, muhwelelwa ndi muthu ane a dzhia zwikambi. Nahone uvhu vhukhakhi he a vhu ita, o vhu ita nga fhasi ya ndango ya zwikambi. Vhathu vha re na zema ḽi ngaho sa heḽi zwi a konadzea uri vha dovholose vhukhakhi he vha vhu ita sa honovhu.
1: Oyo muhwelelwa no vhuya a ita vhuṅwe vhukhakhi vhu nonga sa hovhu?
2: Hai, vhukhakhi vhune ha tou fana na hovhui ri nga si ri o no vhu ita mune wanga. Fhedzi zwa uri muhwelelwa ndi muthu a kanakanisaho kha tshitshavha zwi hone sa izwi ndo no zwi bula uri hoyu muthu o no vhuya a pyasha tshiphaza khathihi na u khidinepa ṅwana wawe.
3: Objection, my lord. Objection, my lord. Kesi dzoṱhe dzine mutshutshudzi vha khou amba nga hadzo a dzongo gwela. Murena, sa zwenezwo ndi vhona uri mutshutshudzi a vhukoni u ḓitika nga kesi songo gwevhaho dzo phumulwaho.
4: Objection sustained.
2: Sa zwine khothi yakho zwi ṱoḓisa zwone, murena wanga.
1: U ya nga vhuṱanzi he ra vhu pfhatira, muhweleli na muhwelelwai vha khou dzula muḓini muthihi. Izwo zwithu zwi nga khwaṱhisedzwa?
2: Ndi zwenezwo, murena wanga.
1: Tshifhinga tsha ḓuvha tsho no tsiruwa, khothe ino i khou fhiriselwa kha ḓuvha ḽa matshelo. Let's adjourn.
0: Tete! All rising court! Karime!
5: Idhali khothe dzo fara ene aḽa a no pfhi ha gumi. Ndi a ḽivha na thoro dza luvhele. U kumedza wa ḓivuwa, luimbo lu lwo no lula. Iṅwe ya dzhena ya bva na thoro ya luvhele. Iṅwe ya dzhena ya bva na thoro ya luvhele. Kha ri ṱangane matshelo.

0: Kabadi rugisela mutasana wa rugby greatest rivalry series une lutamo maanda na u dikukumusa zwa tangana ha dovha ha taniwa migidimo ya vhuḓi na zwifhinga zwisa hangwei u itela u wana gundo mutambo muṅwe na muṅwe u ya nyanyula title iṅwe na iṅwe i na tshitori tshayo try iṅwe na iṅwe i ḓisa tshanduko na hovha mutikedzi muhulwane kana vha tshi funa mitambo ya ḽifhasi heyi ndi mitambo ya rugby ine abongo fanela u itahela ndingo vhukati ya Springboks na All Blacks kha vha tanganedze mutasano wa rugby greatest rivalry series kha SABC 2 na SABC Plus vha i ḓisela nga u ḓihudza nga SABC Sport.
1: Na vhafumakadzi vha Afrika Tshipembe vhane vho tambuzwa na vhane vho lozwa vhutshilo havho nga kha dzikhakhathi dza miṱani na vhane vha khou kundelwa u kunda nndwa heyi na vha balelwaho u bva mulomo, ri ri maipfi ashu kha pfale. Sa MaAfrika Tshipembe kha ri ime nga ḽithihi ri ri zwo lingana fhasi nga u tambudzana.
2: Vhashavi, vhasena, vharemba, vhamwenye, vhurangaphanḓa hanu ha LCA, ra ri tsho swika hafhu tshila tshifhinga tsha muṱangano. Konferentsi ya vheiwe ya ṅwaha nga ṅwaha, fhethu ndi Pala Sweet Waters ha Mutenda, Ilim, ḓuvha ndi 12 September 2026, u thoma nga 10 nga matsheloni. Khunyeleli vhashavi, vhalungu na nguvho, shalom vhashavi, shalom. Vho ri ṱanganedza hayani havho, ra vha ḓisela mafhungo, dzingane ya ndapfu na pfhufhi,
3: na u vha mvumvusa nga mitambo khathihi na muzika.
2: Zwoṱhe izwi zwi sa khethululi uri vha mulapfu kana mupfhufhi, vha mualuwo kana muswa, vha kha zwililo kana madakaloni, vha murema kana mutshena,
3: vha mukhaladi
2: kana indiene kana murangaphanḓa, kha riṋe a huna phambano, ri a livhuwa. SABC i pembelela u fhedza miṅwaha ya fuṱahe ya khasho ya vhoṱhe vha Afrika Tshipembe.
4: Tononda, Tsanani, Silomu, Parapara FM 99.5, vari wana na ka app ya SABC Plus.

Afrika tshila tshifhinga tshine nga tsho Parapara FM ya vha nekedza mutevhe wa madzina e vha ri sia na khalino la namusi u tshi ḓa kha vhone nga tshililwane lufule lo kovhela. Ngembro vhuṱungu Parapara FM madekwanano i ranga ngo vha ḓivhadzo prafano shangoni havho musundwa Elisa Mudau ne mavhola vha makondethongwe. Mufu vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha a malo. Vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi tshendeulu sambanḓou. Tshifhinga tsha mbulungo ndi yawara ya vhusumbe nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Maseda Lavi ne mavhola na vho Mulingoni Alice ne mavhola vhana vha mufu. Vho mpfunzeni Godfrey Malindi vha ha makhuvha na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha mararu. Vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi ya makhuvha. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya fubva kha wara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Ntshavheni Malindi na vho Ntshengedzeni Florence Muila vhane ndi khotsi na mme a mufu. Vho Munjedzi Masutha vha phiphiḓi na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha arathi. Vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi phiphiḓi tsha ndau. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya fubva kha wara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Nkhumeleni Tharaga vhane ndi muḓulu wa mufu na vho Ngaledzani Ramavhulela ṅwana wa mufu. Vho Makondelela Mulaudzi vha Dzwerani ha Madala na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha maṱanu. Vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Dzwerani ha Madala. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Rose Pedali Sitswalo vhane ndi mufumakadzi wa mufu na vho Phophi Mulaudzi mme a mufu. Vho Nduvheni Singo Vhaitsani Matiyeni na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha mararu. Vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Tsani ha Mugumo. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya fubva kha wara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Wilson Khoropeni Makuya vhane ndi khaladzi ya mufu na vho Johanisi Sibanyoni ṅwana wa mufu. Vha vhathu Mavis Manyaga vha Murangoni na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha mararu. Vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Murangoni. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya fubva kha wara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Tiambi Manyaga navho ndi nga Tshilidzi Manyaga vhane ndi mukalaha na ṅwana wa mufu. Vho Riangwele Tshivhase vha Gondini ḽa Mabilu na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha maṋa. Vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi tshendeulu tsha phiphiḓi. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya 12 nga masiari. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Tilaiwi Sofisi Khau na vho Thina Wanga Albert Tshivhase vhane ndi vhabebi vha mufu. Vho Lukasi Maemu Ramang vha Matangari Tshiawelo na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha mararu. Vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Matangari Druve. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Walter na vho Angelina Ramango vhane ndi ṅwana na mufumakadzi wa mufu. Vha Vhapfani Nelson Pizza vha Lwamondo Khumbe na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha a fumi. Vha vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Lwamondo Mathule. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Ndivhuwo na vho Ndivhaleni Pizza vhane ndi murathu na mukomana wa mufu. Vho Fatuwani Richard Negota vha Tshivhilwi na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha maṋa.
vaburungwa nga mgivera wono yope tuamburungwa ndichivirwi chipinga chamburungwa ndi ya waraja buratinga macheroni vadiba jivarufundi wa selfie na nechito cheni vanindi mufuma kaji wa mufu na burudzani negota muratu wa mufu burudzani nechio zuiva itani na wani warisia warisia panoshango nuno mwedzi una maduwa matano na liti vaburungwa anga mgivera wono yope tuamburungwa ndi itani matie chipinga chamburungwa ndi ya waraja buratinga macheroni vadiba jivarufundi waramba nani nechiozi na wa elina nechiozi vanindi karaji na mme amofu wachifarwa Samuel Makado vachiozi.

0: vho ri ṱanganedza hayani havho. Ra vha ḓisela mafhungo, dzingane ya ndapfu na pfhupi,
1: na u vha mvumvusa nga mitambo khathihi na muzika.
0: Zwoṱhe izwi zwi sa khethululi uri vha mulapfu kana mupfhupi, vha mualuwo kana muswa, vha kha zwililo kana madakaloni, vha murema kana mutshena,
1: vha mukhaladi
0: kana Indian kana murangaphanḓa, kha riṋe a huna phambano, ri a livhuwa. SABC i pembelela u fhedza miṅwaha ya fuṱahe ya khasho ya vhoṱhe vha Afrika Tshipembe. Ri pembelela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houni ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembelela ṅwedzi wa vhufa.
2: Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest. Ro kwaya ro fhedza 24 September Royal Gospel Family Day Manasipho Makhavhane, Lufuno Dzadzaga na vhaṅwe. 25 September the Royal Learners Cultural Day hafha u ḓa vhana vha tshikolo vha ṱwana Venda Boy Poet na Lwaine Tshivhale na vhaṅwe. 26 September

zwino fhalani musi vho renga mushongo imo nga uri wazwo zwino nga vho rengela zwone hine uya vho ṅwaliwa fhalani uri u na masiandoitwa arali vha u shumisa nga nḓila ine yo kalula. Zwino zwine ra zwi ḓivha ngeno mbekanyamushumo ya riyazeza he i na maṅwe masiandoitwa avhuḓi nga maanḓa musi vho itela mutshitshelezi zwi ḓa fha kha mafhungo a lufuno hafho. I ya vha fha tshivhindi na kha hulane ndi kale nga maanḓa vha tshi khou shavha mbudza mafhungo uri hei ni a ḓivha bene heino mbekanyamushumo i ya zwikona u vha fha tshivhindi uri gwavha vha lelane ndi kale nga maanḓa ḽi khou vha dinafho vha ḽi raele kulenge vha to ḽi vhudza uri ni a ḓivha ndi mini hafha ini gwavhi a ḽi na vhudzulo ntendeleni nṋe ndi ya ntshela maipfi ndi muvhudze uḽa muthu ndi heino mbekanyamushumo ni e vha fha tsho tshivhindi hetsho hune vha nga kha ḓi wana hei no nolo we na vha no vhudzana uri nṋe ndi soko fa nga ri zwi nga si tsha ite zwithu nga na nnyi zwa lufuno kha ri zwi thupe kha ri bve khalo. Ndi tshi vho vha fhanaya o imaho ngauri avho BBNC Winance Addictive Love vha zwi fana vhane vhana uri hai man u nga ri tshele ra i dzhena na ola muthu a rongo dzhia yone vha nga to doba luṱingo vha ḓi wana vho murumana na mulaedza uri nṋe ndi khou rala mafhungo aḽani nṋe ndi khou ri kha ri bve khao kha ri yavhe thungo man kha ri lugise mafhungo ngani ngori ni siyo hafha vhutshiloni yanga zwi tshi ya tota zwone ndi khou zwi fana nṋe muṋe uri ungari hu na tshiṅwe tshipiḓa tshanga tsho ṱuwaho a tshi tsheho na zwiṱukuṱuku ndi musi ho no swika mbekanyamushumo ya riyazeza ita zwezwo kha vhanotikale nga maanḓa vha lufunoni musi vha tshi vho ri a ri ya zwithupa ri ya litsha vha nga mangala vho todoba luṱingo vha murumela mulaedza uri a nne ndi khou ri vhuye vhusiku havhuḓi ndi kha ḓi ni funa nga maanḓa hulo ri nono tendelana kha ḽa uri a ri khou zwithupa ono ḽa muthihi fhedza nonotikale nga maanḓa vha tshi khou muṱuwaḓa vha tshi khou shavha na muvhudza i ya vhafha tshivhindi ndo mbekanyamushumo vha dza tshi vho mmbudza uri hane ngoho ndi ya uri hai ndi ya ni fa fi fu vha khou zwi vhona ndi tshelesi ndi tshi vhuya fha ndi khou vhuya na vhone vhane ndele ya dzilafo ndi vho dokotela ni maunga ndo fana dhingo vhakene muni Eric Gable a laitiwa straight from my heart ari holu lwanga lufunani ndi khou ḓa nalo hafha lu khou tou bva ningei vhudzivhani ha mbilu yanga uya kha yanu i tshi ṱoḓa u zwi vhona hi uri ndi zwa vhukuma i vule ineyo mbilu yanu ni ḓo kona u vhona uri zwa vhukuma kuma ndi khou ḓa ndo hwala lwone lufuno lwa vhukuma nahone lo vhibva lo dzinginela holo lune the blue one a dzula khou amba lwone uri lo vhibva lo dzinginela lu na nongonongo yalo ya vhukuma Glenn Jones we've only just begun kana mbekanyamushumo ya Ria Zeza ndi phalaphala FM koporasi ya khashi mutshilisi kha vha ri ndi tevhele dokotela vhone maungana nga ḓi nga bva kene mune Chris Walker ari holo lwanga lwothe lufuno hi a huna na muṅwe na muthihi ane ni tea uri ni kovhekane na lwone naye lothe ndi khou lu dzhia nda lufa ini ni lu ṱanganedze nga zwanḓa zwa mufuthu kana zwanḓa nifho zwa vhududu vha khou zwi pfhesesa musi uri arali lu ṱanganedzwa nga zwanḓa zwa vhududu hi ho hu na mini futhi Chris Walker giving you all my love parapara fhemi koporasi ya khasho lo kovhela.

0: zwino ndi vhaṅwe vha vhatambi vha basgita vhane nda vha ḓivha vhane ya tatiwa zwa vhukuma kuma aro tshama uri dokotela Colbert Mukwevho ndi mutambi wa basgita, u ya dovha ḓi amba uri nahoyi muna Chris Walker zwi tshi ḓa kha u tamba basgita u bva phanḓa na ene u itota nga nḓila ya vhulende heiḽa vha ipfa tshirelo honedzela uri hai heyo fariwa nga dendele. Zwino hafha ndi mubveledzi nga thungo muṋa, ndi muṅwali wa muzika, ro lavhelesa muzika wa soul na R&B ane angei murakhola ngwa wa gidita tefu ta mbili ari mona khou dzhena ngei kha dzone dzi billboards hot 100 nga dinga lito wa take time ngeno khola ngwa wa gidita tefu ta raru ari mu vhona tshi khou vhuya zwavhuḓi hafha nga dinga lito wa how do you heal a broken heart arali kwatshekanya mbilu i khou ṱoḓa u fhola ndi fhethu huthihi fhedzi hune i nga fhola vhukhwiṋe. Ndi kha mbekanyamushumo ya ria dzidzangani ngori dzoṱhe dzo kwashekanyaho zwo lemelwaho hi dzuroliwa hanefha dza fudziwa hanefha. Ndo amba ndi tshivha mutshilese ndi ḓovha ndi khou yangeni Tshino Vuwani hafhalani na singani hafhalani hune hanefho hi vha hone hafha dokotela ndi ndilea dzilafho ndi vhone vhane vho ni maungani vha ri the blonde ndi hone hafha ndi ḓi ndivhudza vhatshilese uri na ri nga vha thusa nga nḓila ḓe kha malwadze ano na aḽa ane nga vha khou vha dina u ya khavho hi kha vha ndi vingidza ngafha.
1: Nyambedzano i tevhelaho ndi yo rengwaho. Zwine zwa ḓo ambiwa ndi zwa murengi wa nyambedzano iyi, hu si zwa SABC kana Phalaphala FM.
0: Ndo no vhana vhanefha vhone vhane dokotela Nema Ongani ndi ndele ya dzilafu. Ndi ndele ya dzilafu ḽo kovhela madekwana vhuḓi.
2: Madekwana vhuḓi iyi. Tsi!
0: Na uri...
2: Ili ndi ḽa muhashi, ri hone ri nga pfange.
0: Hai, ngeno ndi ndi taru.
2: Ee.
0: Ndele ya dzilafu. Ḽo kovhela ni ngafho. Tshino ane singani
2: yo we fano ndi dududu
0: na
2: one hai u kho to bikwa nga tshibodo na tshithihi ana one na muthu ane a khou fhira wa vhudza uti a vhathu nga vha fhire nga ngeno vha tire fhasi vha tambe zwanḓa vha ḽe
0: tsedheri nayo nga ngeno
2: ai tsedhe ndi ya mini na vha nga zwi fhedza zwiḽiwa
0: vha ndi tshikha ya mano
2: ndi tshikha ya mano
0: kezo ndeli ya dzilafu wa tshena ṅwedzi ngafho Tshino
2: na
0: musi.
2: Namusi ṅwedzi a hu khou vhuya wa tou pfi wo tshena, hu na kuswiswinyana, a hu vhona dzingo to ralo.
0: Hu tshena kuswiswi.
2: Hu tshena kuswiswi.
0: A tshi a tou swika tsha tshifhinga tsha muzumbamelano musi ṅwedzi wo tshena.
2: A hu tou... Hei, ri a humbudziwa na ri tshi zumbama matangani na...
0: Ndi ḓe!
2: Yo, ndi ḓe!
0: Hai!
2: A ni mboni ne, wo zumbama nga munwe.
0: Hei, vha ḓivha mitambo ila ena handele.
2: Zwo zwi ḓivha hezwiḽa zwithu.
0: Zwo nakesa nahone.
2: Nga maanḓa, nga maanḓa.
0: Kari dzhene, kari dzhene yangeini, dokotela wa Nema Ongani hafhaḽa ni Tshino Sengani. Kha tshiḽa ndi khou tshi vhona tshiṱaraṱa Nema Ongani Street, tshi ri sa ningei getini ya vhone vhaṋe, dokotela ndi ya dzilafho vha ri the blue one. Kha vha ḓe na oṱhe. Ane vha nga vha khou dinwa ngawo ndi ḓo vha thusa ndi afhio na afhio ayabe dokotela wa Nema Ongani
2: malwadze ane khou dina ane khou dina vhathu ndi haya malwadze ane vho dokotela wa Nema Ongani vha rwa vha fhedza u songo fhela tshifhinga nahone nga 5 minutes a huna muthu ano ṱuwa a songo fhora ne ri iti zwo putela mishonga ri tshiri hei vha ḓo zwi vhona phanḓa lo why mushonga ano tshiliwa phanḓa kani a u tshidzi havha ndi kho dokotela Nema Ongani asima vha irwa vha posa kule mato ari chamba na musi a tshi pfi ha vhoni na musi zwila hu tshi pfi haya mato a dzula a tshi khou bva mitudzi kana zwila zwine ra ri a tsatona thonga thanga na musi zwo to ita hani ri a uti kha ḓorobo ine wa wana kha musi tshi pfi wa tshi tambuluwa pova vha tshiṅwe tshifhinga wa wana a tshi tambuluwa zwila zwine ha tovhela zwa zwine ra ndi phalezi ya fana zwipundu zwine zwi a tsatona zwa bva na maḓi ari zangwe khundu na magona zwine zwa khou dina nga maanḓa ri nao zwo ralo mbumbelo a ri tshi ayamba ri khou amba nga zwa zwine vha wana mbumbelo tshiṅwe tshifhinga tshitamba lunzhi tshiṅwe tshifhinga i tshi pa na zwa zwine ri na dzi fabric tshiṅwe tshifhinga i tshi ta zwa zwine tshiṅwe tshifhinga ya ṱuwa muthu a kha ḓi vha muṱuku nga maḓuvha tshiṅwe tshifhinga tshi bona na uri hu vhe na ṅwana afho muḓini nao zwo ralo hu na vhulwadze vhune ra ri ndi alsa na palsa a ri na palsa zwila zwine ra khou ri muthu ana alsa ane wana tshikhuri ne si tshala tshithu nonwa tshita tshana vhala vha palsi vha ri nne no dzula ndi vho to dzula nga ḽithihi zwi khou konḓa vho dokotela ni maḓuvha ri sa hangwi nga vhulwadze vhune ra ri ndi cervical cancer vhune vhu khou dina nga maanḓa vhuḽa vhune vhune vhafumakadzi vha ri yo ne mbumbelo yanga i khakhathini prostate cancer ri tsha yamba ri khou amba zwa zwine munna a ima nga zwikunane wa wana maḓi a tshi ri khamusi a ḓo bva maḓi a si pfe a to rotha achiri uyanduri tuku zvakonda apfova varusongo dhore hapa pasi yamukombo apfo chipisa nazo raro rirwara pedza kupota kurenga duality vala vane vakore nenene HIV pedzi CD4 account dzanga hadzigonyi ndidzura ndichireparepa hone ndiyakudzisa unavuraza kusapolina azviti banda nalone line vakore vatu ne ndina banda apa muvirini halipori lofaranga mundanga ngomulikokome zvuzva ndikopfuva haibla ndina zvigiri zvila zvine zvikore vatu vakore zvikovadhina ngamanda lune vawana vasichadzivi vachidzoranisa zvigiri ndari nawo yeraro zvila zvine rakori vatu vana zva zvine rari kitini feila zva zvine rari tsiyo dzavo hadzichashuma zvavudi vari uwe rizvikoitwa zvazvine rariritwa richanenge riitwa zvazvozotanzwa maropa mara nawo zvoraro zvikokonda madhokotera ndikare rikadzirapo heli nari hai hapa ndisvo zvadziva litii hezvo 7 days vadova vachitoita zvimwe nazvimwe zvavudi vachivokona una madi adzura muvirini nazvo raro hari yamwe ngavurazi une havachiliso chine chakodhina ngamanda nazvazvine rari ndichifakore nazvazvine vari vatu vari uchimbira usiku asakuvona chito abva nduni avi asvika kure mari ofara kope sleep walking zvazvine vatu vari ndiri wasiringa hezvo siringa kamusi ndezvimwe nari kuamba nga sleep walking ine vutova vurwadze vune vukodhina ngamana navala vane vari yowe ine ndina kope ndisikukumedza kana zvotoitani navulavurwadze yakangwa vunaiti akavatu varwane vangwa norehani ndigai vangwa namwana wambo vadzi yangwa nanzira rirwara posaku nazvo raro vafumakadzi vakurira vari vadhokotera hapa hasho ndivumwe vusiwa navo nari tivuvona tari amini vari yowe vuhore huvuroza mahote tonga yapano ndituku rinotorwa tsvina yatsvina nowa yajena ndifonovita nexdoro nazvino ndovona limwe litanga lalisonda ndinyekulivita nanziri haihai timiringo heyo nne ndotozviyera chikuru nendivadza tonga yava ndapfu yadhova yava ndenya yadhova yava chibhumba vurukwu adzura banda radzura nawo vasongo vofa banda vadoona vurukwu udzura vadotonga vatori vachikodangange vapfa vakedzivafumakadzi vachikuri ndive nevala ndenevala ndana ndikuhambako kaivelele nowa mudini idorwiwa vona idorwiwa nowa musi yowana mufumakadzi vachikotamba mirenje musi vapasi rumwe votokwatama zvavuti yo itorwa keilayashaa yayasvika yajena natishiri itina hezvi vachikobika rukata tendava usina vana itorwiwa nowa yashavira kachitofu keila kamarani utosvika pedzi kakona yambete vatu vasho kakona yambete avaitinandi avaiti ndatoitiya zvavuti kavaitoitiya nangamurao namurao hanepo hanepo vaitiye zvavudzi vasongoja dadi zvilape dzina lamiyawo riyandorirera vapfinyi avambute tingavudzi mutu naduva nalitii navo nevana tingavavudzinga ndidopatera akaunti dzote miya vanhu nisungo chandinorenga chito vadhokotera voita mutakaro pano mudzini iyo livone liya landitatsanga vadhokotera vatolifunga lachena liya line vusara vakokomplain ngalo duva naduva hachena hatowe ngoritenda rescom ione pari vabvanga machoni vusara vofara rusiyore vokusiyere vachiimberera vokodza vodhokotera nemungano dofaachi maunganiri tiuraro takara vai vatoimba rurwimbo teri ndobika noshura ngachivonochi utopfatsa vujimu ngange tichikoi tomaninite nandisara kambana yafora nandi chendaisesa pativo utosvika pedzi voti litopfi ngarukokora nyana akachamura lavhara rudolf d alfeto manivona kona dzote utakarufo ahuna na pundu na litiline ledzosara kana changa machero udopfa uchiti nandivojeke kana tombuta hape kona ndingana dzavojeke dzakatakata toroima vakudzise vosaro nevakase zvikolo izvozvo chochoavafumakazi dzavojeke vuwane chino kachitiratacho mwari wopfi nemaungani street vuwani chino. Vuwani chino. Kati trata chungwari wawo zina la vune mongani. Number 08. 3 3 3 6 5 0 5 8. Kana bata wana stroke tineva rizanda sita fara naro na mireja ita chimbira naro kana baba wana ikzende mwenja utendu pora na msu wawo iti wazezo zotu wopora marabaka dituza 08 double 3 6 5 0 5 8 0 8 triple 3 6 5 0 5 8 kanavari 0 8 na 3 taru na 6 na 5 na 0 na 5 na 8 ni number za kutokotera mwana mungati ndichiri yo. Patikavali wepara para mende iseza nda venda iwana na wone vanseza vangwa para para we alirari
0: Ruba kamanda madikwa na budi anepo ndere ya zilafo
2: alirari
0: Hai zvakona hindo zvipfori mbuso yanike kabusara. Na rupeto rururu rumine ndo rupfa.
2: Rwarwani?
0: Rozo. Asve na pundu na liti.
2: Na liti.
0: Ndere ya zirafu, madukwa na huu. Ndendo na, tuwane wane, doko na nima ungan, ufangini chino nisenga mtijizo para para FM. So, sino kila ndimi tanu pizi minete, ndro ndimi na yodzuru unganta, gami tete ya furaru, ugonyisa, uya kawari ya shuya ufumina utihi. Ndichibi ya phone, ndina na wane ka 086-000-2503, kema pera begu shika. Pra nandizi piyo na hii. Ilile na muslimu walikuwa nani, wako ziza na nyapone wabahone, ano kambe so manda ndia fi eno kore de bluan hei haya adharitela deo bama niya diwa na de bluan dara ayo unani ndikoliwa sanga manda nwone rura thakene kwenye mshuwa mtichele si kari ya panda akeli dhinga uvakeni mune Carl Anderson I chamber baby my heart loko wele karzesi.

0: Wild One ndo vake nemone Darius Raka kapara para fime kopra se kasho ya Afrika Tshipembe andi yange nimrau ka longwedzi Washington Tulen nga ngulanwa wa gidita te fratirati nga dzwa la ufimira ra lono ngwedzi musi wa mtono wa Raka wa tshwatshezwa ne fa Jernandi kone var hai ndi kutuka na hi vadzira nepo patangisa stoa nepo var hoko ka profiterias Carlos Raka nga ngomba bibwa ramzikana na musi ruka dipina zulusa nga muzika wa homu na we adi wana kwa mranga pando wa chikwada hila chino diwe sa Hooty and Blowfish ditukwa chinga kacho chwa chia la muzika wa rock achikuwa tamba rhythm guitar po na wawo lor ndiye newa bachiku imba kicho chikuwa decho hono ni muna Deras Rako fane po chwa chikuwa cho wana tenele njiga manda zine nepo muna wawo ranga pando wa chikuwa imba ziyashika thonanti ziwa dizivisa po wana wako shima na msuwa na wano ni ndwese na mune Mark Bryan na msuwa na Brentley Smith na wano ni Dean Feldba. Demse chochi kwa decho chotumbuka wachengeni University ya South Carolina. Ndi hapo ni chotumbuka ni chochi kwa decho. Ba jena cut of 40 kana kazo nizi Billboard's Hot 100. Yaba the one week of vangi kawima wu fuina. Katano na kati. Hecho chukwa lisa ndokoma ngacho hecho kau langwa wa ndigidi mbili mbili ya oya jacho yo dimisa nge ito muna vaka mziko wa rock adanga vaka mziko ononi wa R&B acha tendeni itu wa Back to Then kwa langwa wa gidi mbili mbili zwanza kare na panda mchili sindu ambo nchibi hapo tukata kathingo za waka 086-3-0-2-5-0-3 kambra mzina wapo ndo wapana hoino ni Ben Robinson ala itu wa Give Me That All Time Love fisi kine ni mune Carl Anderson ane ni mune Brenda Russell Baby My Heart. So, you know, 086-000-2503. Moses.
1: Ulu Mikey.
0: Mwana wash.
1: Ulu minu mwana wash.
0: Ah, unga do waru minu na mapeza kofe.
1: Masyaka ngara diyo. Kani mwana wa mkuru.
0: Ay, ni mwana wa makati.
1: Mbodo, umuruar.
0: Eta ni kazi.
1: Urumi mzwala.
0: Ah, mzwala lora rangi ngeno buru kwa nige yobo.
1: Apa nguza mzwala ya hai usha.
0: Nika zila zone ndu una ponda. Zo shateri wange ni karini.
1: Tukono na mkukula muru.
0: Ah, nuko dipi ina inu mzinga hafata miyanga.
1: Mutu ndi nile.
0: Ah, mutu ndi nile man.
1: Na hafata magele.
0: Eh, niya di wana, na di geda mapeza kofi.
1: Eo.
0: Na di geda mzi hapa inu.
1: I'm not going to be able to do it.
0: I'm going to go to the house.
1: I'm not going to be able to do that.
0: Ah,
1: Maronga pa
2: color line yangapha rikwawo wo orange farm. Ndi bendi wane nyara ndi kona ono yo ndi wona ro mafeja khope ne hai ko prokotanga ni sa na bruma go da munyanya ndi awili sa jing angu anyinguja
0: vha eli sana vhana vha ḓo bikelwa vhutete zwitsi
2: ha vhone to ngo bika kha ngo vhuro na no no vha to ḓivhusa zwori a uyu wanga vho afana vhanwe wa fana vhini
0: ha zwitsi zwitsini
2: ri ndi spedishele nga khala dzianga ndi uchilo vha tshirube wa ndo lo mundo vha vhavhili afha la ndi ri hai ma ni vhe na ḓuvha ḽa vhuḓi Blue Monkey.
0: Nanga madoko na vhudinga mando skido muzezi vha muyana.
2: Eh the blue one.
0: Ndendo.
2: Uto ita.
0: Ndundi tharu nga yovo.
2: No jena ni play apa.
0: Kale. Ndi kale nga vhunyu tlerisa kuda.
2: Boy. Boy chao.
0: Kezo the boy.
2: Oh bazo jena mulo vha mi vhana vha kho pike.
0: Ah.
2: Ndi vha kho frujara.
0: Pedzi vho vha itelwa mini mia vhana mulo vha nga ḓuvha ḽa mabebo na?
2: Vhone vhane vha ḓivha hai vho takadziwa.
0: Zwo i tshimbila?
2: Ndi nakale nango u bva dzima uri tshi bvuma hafhalani ho fara miṅwaha minzhi mulovha.
0: Zwo nake zwa ri vho takadziwa zwo nake.
2: Ndi songo hangwa na garimoto mungana wanga o ḓa to mbona hotshe. Ya na vhananga ndi khera na mukono dzima uri tshi bvuma. Pesera wa vhakhulu wavho vhoṱhe vho vaita Michael na vho Elisa hai na vho Johannes hai usiku wavhuḓi
0: ndo vha samanda nevho madikwana mathaki
2: vha vhananga
0: ndendo
2: nda Blue Monkey
0: madikwana mathaki na ndo livhuya sa tere nga fho new clear nga fho
2: nda
0: mutombe ene muzesi vha munyana lokobe
3: u the Blue Monkey
0: kezo ndo dia mara ndi network
3: Aku
0: mai network ya kasi zwi. Afi, vhone vha khou funa nga randa, vhone vha khou funa nga randa. Ndari hanefha usikito. Hapa muthu nga sifone nga randa.
3: Ndi nga ngwita mini wa vhone, to to ralo
0: wi. Wa vhone se vha ḓivha mara u tisa zwiṅwe vho.
3: Blue bike, ari tsha mina ndi tshimu zwa vhathu.
0: Vho to hani nga nefo.
3: Nṋe ndo to zwa vhuḓi zwone.
0: Ho to ya ri khou livhesa nga maanḓa.
3: Ee na musi vho ḓuvha ḽa mabebo ḽa vha vhathu mani ndi vho thifele ri khati ne kha vhambe vha bafa yisika lutala na makumbani na ṅwana nga murendeni ne tshilema wange kha ntshonzeli ee na uyu livhuwani mamurema u bafa ḽa tshisala tsha woza na malindi confidence tshishonga vha vhathu vho vha na ḓuvha ḽa vhuḓi Blue Monkey na imi ni vhe na mafhelo a vhege ya vhuḓi ri ḓo ṱangana That's 24, 25, 26.
0: Blue Mike. The
4: Mrah. I'm not a
0: Zim.
4: Madagona, Zim. Robati ngwanga ngangama nga sifato zwihulwane.
0: U sedzela nṱha nge sifato zwa hone.
4: Kha makoleni.
0: Ke zwo ne kokwana.
4: Hai ndi nga zwedza navho.
0: Kha vha ḓe navho ndi mulahayo.
4: Nga ndi kho zwedza na ṅwananga ndi a re hone ne kokwane. Na vhukhala ne kokwane ndi vhana avho. Nga fesela nga mia vhana ndi vho Suzanne Mukhathi huna asi vhavha ho vho ḓuvha ḽa mabebo mani ndi mashudu ne kokwane ndi mukomana hanefhaḽa tshieni
0: ndi vho khotsi muhulu avho
4: ndi vho khotsi muhulu
0: a vho ngo vha na tsheḓa vho mama vha ḽisi ya ḓamu vhara hai u ḓo ḓa fhedzisa murathu wanga
4: vha ri hai ndi ḓo fhedzisa mani hai nda ḓo vha imbela mani zwino hai ndi khou vhona ḽaini mani ndi khulwane
0: uri vha kona u imba vhone vhone kokwana
4: hai ndi ḓo zwi vhona ḽiṅwe
0: ḓuvha ndo livhasa madekwana avhuḓi muthombeni ndi fhesele nga vhandeni muzesi wa munyani lokovhele kha rizesa ndaya ndona hai ndi tharu nge yovo
5: alorara o dzheni wa madimbo afha ndi thanyeni Alfred
0: kezo Walfred.
5: Ndi vho Ali vha vho vino.
0: Vho Ali vha vho vino.
5: Ee, bo alivavo vino vo wanala madi.

0: ḓala, ndi tsha tsinde, salani kiḽioni, wo fhedzisela ni yeni dzedze na Norman Mafukata, havha vhathu vhoṱhe vha wanela matiko.
1: Ndo livhesa nga maanḓa nga henefho vho Ali.
0: Ndanda
1: matiko na vhuḓi hanefho, ndo livhesa nga maanḓa vho Ali vha ri ḓivhula hanefho madimbo ri hanefho ri khou sedza zwa zwino. Khoyo ndi Alexander O'Neill, Light wa What You Won't Do, kha mbekanyamushumo ya Ria Zeza. Ndi Phalaphala FM, koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Vha tshi hone nga ngeni kha siaṱari ḽa tshiṱitshi ḽa tshiofisi ḽa Phalaphala FM, ri na nzimisi yoṱhe. Ndi kha Facebook ari ḓibulwani, ri hone na ri hanefha ri khou zeza na runani. Vha ri magondoni, kha riende zwavhuḓi, ro tsireledzea, tiri mishumoni henefho, nahone kha u shavhe zwanḓa.

0: Vanga u ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farela hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikgotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0274. SABC Auditorium, where great events happen.
1: Mavunde, Mavunde, Halambani, Malamulele, Amuraga, Parapara FM 88.2. Variwana na ka app ya SABC Plus.